0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kung so?

'Cause nothing breaks your heart or tears you apart.

Thank you.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikong siya!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin ninyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmacia Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio! Tiromel ng kabutuhan, Isabela, namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix. Purong-purong natural. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan, hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body, protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, limang beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power, laban sa germs, at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na, antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax. Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat pahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Eye Care Drops.
11: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
10: Eye Care Drops.
11: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
10: Eye Care Drops.
11: Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
10: Eye Care Drops.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!

bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Yes. Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caclogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinica products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog, beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
6: D3 Pio.
7: Mark ng Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio, kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio, lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga, kaya subukan nyo na rin.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix. Sa lasa at sa benefits, panalo.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
12: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus protection sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide.
14: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
16: Extend Food Superman for Men.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman?
18: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caloogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty-C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty-C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty-C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Henomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
5: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis, malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
6: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
11: DTX Beauty Soap para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
12: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sara DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: iGergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
14: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Rosanne Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
15: Extend food supplement for men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
4: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga kapakit. Ili na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabalik sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert.
8: Dr. Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Kinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
9: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is

0: very relaxing and comforting.
1: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
0: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mao na rason, Sir JP, anong kinanglan jud ta mag-DTX 500 og MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi. Musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
4: Og tulog pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
1: Ang MyTC nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct, Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Kana
0: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
1: Mao jud Doc.
0: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music Doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na Doc ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hello?
1: Makabungol maday na.
0: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Wala gyud. Sato pa Doc kung tabian si Mrs. kinanglan jud nga mag-DTX 500 og MyTC.
0: Kinanglan
1: ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og MyTC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 MyTC murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
2: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
4: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
1: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
1: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
0: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Lagi
0: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal yun oy. Basta na ni, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang Sir GP.
1: Hosto.
0: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantawon ni mo ang Mighty C Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
1: So dako, kayo mo masave.
0: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP, DTX 500 og Mighty C rajon.
1: Correct,
0: ang DTX 500 nga doon ay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
1: Hosto, Doc.
2: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwag na po sa DTX 500, akong gi-double dose. Nakakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tigkaugutan, Sir GP, nya, wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok.
1: Brain.
0: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka fatty liver gani ka Doc, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog Doc sa mga lalaki og dili makaanak.
0: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung kasa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kun kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radyasyon. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C Sir GP kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala yun ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi. Ugo nagsipunon nako. Nagtay ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya jud, walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira jud Sir GP kung puti ng imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da Sir GP sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
0: Naadyo panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sab si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini, Sir JP, ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Murag yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ako ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. recycler mong guna sa antioxidant, Sir JP. Uh-huh. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Mm. Naarad yun na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
1: Na jud ta yun, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Maudyo
0: na bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan dyan na to ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system, ani Dok.
0: Pero, mas kinahanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, polistisyon ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may polistisyon ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3.
2: D3 bio.
9: Ako Sir Yen, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio, after 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako di ay sisigani anong tagang aduna ko'y allergic rhinitis. Yan natunggan ako sa radyo nga aduna ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagad na wala nag-yud ang permi nga pag-ataki sa kuwang allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Kao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahira jud kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Monay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway, Sir JP, naa jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay ay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
1: Og kanang antioxidant, Dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
0: Ang D3-bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3-bio, pugnga niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3-bio.
1: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3-bio. Padaghanon ni D3-bio ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
12: D3-bio!
13: Oh, si Richard.
14: Siging galabad akong ulo.
13: Tasa dahil kong blood pressure.
14: Painom ko sa akong asawa, D3-bio.
13: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
14: Normal lang akong blood pressure.
12: D3-bio!
2: Ang D3 nga may visio.
12: Ang visio
2: nga may D3.
12: Kapalit sa mga D3-bio!
1: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3-bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3-bio
1: na siya
0: gallic acid, aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag D3-bio ka kay naay gallic acid ang D3-bio.
1: So, unsa man ginabuhat ni D3-bio Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3-bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3-bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3-bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa jud, ang D3-bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong bahay.
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3-bio over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
1: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
0: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, kon todos ricados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may pumso.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog, beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugto alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugto alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: Give 3-3-5. Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobra ang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Biome.
6: D3 Biome, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pabili sa mga butika.
11: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
14: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na munsang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
0: Yes. Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Caglugan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
6: D3 Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
7: D3 Bio, ang antiviral special. Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kalusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
11: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalaka at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
8: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend food supplement for men.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman?
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinical Dayo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike.

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, alas 5:01.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balitang K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa umaga!
3: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
4: Balitang K5 sa umaga!
3: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay

0: Domingo naliwat mga ka-K5, ganyan na petsa 14 na bulanhan Hunyo. Sigurado! Adikita na itong programa Balitang K5 sa Umaga, dinhila 103.1 K5 News FM Tacloban. Kay syempre, Domingo man yan ang adlaw, ini ka-K5 Kevin Siosana, ngayogin ka kaurusa para nasabi nga taramdan. Totoo at siya, sa hinig na K5, sa payang galak, umagang puno na... Malipayon nga takna, hain man kamo yan na, adit yutag sa tagsa nga panimalay, at kitong timprano pa nga nagpapakabuhi, labi na itaada, nagatrabaho, nagpapakabuhi, nagtitinda ha, merkado. Upod nagihapon itong ira mga suki, nga mga manmaralit. Labi na itong manluluto ha, mga karinderiya, mga restaurant, mga turo-turo. Sugad man ang mga nanmimerkado nga gagamiton lahir at tagsa-tagsa ng mga panimalay. An mga drivers, an mga pampasahero nga jeep, motorsiklo, tricycle. Sugad man gihapon, pedicab, multicab, airplano, barko, baloto. Kumusta ka mong atanan? Ang timprano liwat ka nagkamata din itiratag sa tagsa ng kabablayan para manhugas, maglaba, magsalod, magluto. Ang timprano liwat ka nagkamata kay nag-aandam para maningbahan first mass. Ang timprano liwat ka nagkamata para mag-ehersisyo. Ang timprano liwat ka nagkamata para magharapiha panira kamanukan. Umaga! Sogad mang gihapon ang timprano nga nag-abre ang ira mga sari-sari stores. Ang timprano liwat ka nagkamata nga ma-duty ang mga security guards. Ang waray papangaturog din ang mga hospital, mga clinic nga nagpaka-duty. Sogad mang gihapon ang aton mga gasoline boys and girls. Siyempre ang timprano nga nagkamata nga mga panadero ha mga bake shop. Serbisyong totoo, balitang sigurado. An aton mga manaragat nga iton iba tipakadto pala halawod, iton iba naman tipauli na. Kinauton ta nga damo niyo hinkawilan, hinpukutan. An aton iba nga mga mag-uruma nga relax yan na, diri makadto umhanan, pero ton iba makadto lagi hapon ha umhanan kay may trabaho on. Hey! Ano, kumusta? Nag-agi niyo nga Sabado ng adlaw. Aton liwat gin ko, kumusta yan na iton may mga hangover? Ang mga nag-gimmick kagabi dito ha parayawan? Or ang nag-Sabado nights, kundiin lang ang mga pahalayahan? Ang mga nag-overnight ha beach or nagplaplano liwat yan ang pagkanto ha beach? Ala, hinahinay at pagbiyahe ha? Biyernes, kasama mo kami.
1: May dabay na nagpapatron. Ayon daw linit nagpapatron. Buwas ako na dit patron. Hakaibaan na da. Kundi ako nagsasayo. Buwas ba? June 15. Buwas sa K5 Milton. Kakulo patabon-tabo na dan fiesta. Di nga rin itong Biyernes Sabado. Ang fiesta din patabon-tabon. Belated happy fiesta. Ngayon maupay nga bisperas. Didahan aton mga taga-kaibaan, napaimbitar kami, labi na kay haro-hara nila kami. Bisan la pagbaktason, tikang diritamon kinamumutangan hautap. Makakapamatrong kami ha-kaibaan. K5 sa umaga! Awa, di ngayon ito na aton fiesta calendar. Tama, June 15, kaibaan, pagka June 16, ha, Barangay Santo Niño. Kakuan liwat, ha... din ini ha North Hill Arbors patron may da nagkumbida ha akon hira ka K5 Raymond oo kakulop king kumbida ko na may merkado ako sugad mang gihapon hira ka K5 Satod sibaga pista gihapon din itong Miyerkules nga ay Martes nga adlaw June 16 sa umaga kay saya market report police report hain man kamoy na nagpaka duty ang aton mga security guards. Good morning ha iyo ipadangat ka dito iyo mga mensahe pa shout out pakian na opinion kay aton iton panbabasahon nakabug-usan ang aton programa Balitang K5 sa Umaga. Pero niya ni ka K5 Jaime Grabador in may adig papadangat ha aton nga mga police

Kumusta itong mga nagja-jogging, nag-i-ehersisyo yan na? Damoy ni nga aton pag-i-restoryahan niya ng adlaw. Sugad mang gihapon aton ging kukumusta. Anatunig kasi mga Pinoy nga nagatrabaho hag gawasan Pilipinas.

0: Permi gihapon nagpaka-tune in iton aton mga programa dinhi. Oras alas 5:08 na pagkapilugod anay kita mga ka-K5, di ba? Labi na kon pinipiraw. Actually pinipiraw pa ako mga ka-K5 pero magaano man kita kay trabaho man. Timprano naliwat ako nga nagminata mga quarter to 2 pala. Agwi ano ba ini? Dapat alas 3 na unta ko magmamata kay amo na akon alarm clock agoy. Quarter to 2 pala nagminata naman ako. Naghinulat ako nga maawas ang tubig. Niyan naman pagtikang pag-awas ang tubigan mga alas 2:15. Ang tumanay lang ang naturo. Ala, pagkape kita mga ka-K5, kung magkakape naman la kita, syempre itong kape nga may ada maupay nga duro ta aton panlawas ang DTX Coffee Mix. Kay nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ipinaagihan DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ginpapaupay pagod ang kalidad han aton dugo. Nang paraliwat ito nagiinabatin high blood pressure ngan diabetes, adi ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Garantisado nakakabulig pagkontrol han high blood pressure ngan diabetes, DTX 500. Ini nga DTX 500 ngan DTX Coffee Mix mapapalit. Available ha Klinika di Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Ngan nagpapadayon ang libre nga pangonsulta tub-tub pa iton Martes nga adlaw mga ka-K5. Yan na, bisan Domingo ha, open yan na itong Klinika di Alternativo, Ada Avenida Veteranos. Harani ay lahiton entrance sa Divine Word Hospital. Yan na nga adlaw, Domingo open man itong Klinika di Alternativo, buwas ngan hiton Martes ha. Tub-tub pa hiton June 16, ang libre nga pan-check-up ha Klinika di Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. O mafista gihapon, siring ni Rochelle. Our Mother of Perpetual Help did itong June 24. O diday ni Redemptorist Parish. June 24 at kapistahan. Kuan, eroyhan kanunay nga panabang. Kan buwas, June 15, magtitikang na itong novena. O kay siyam man kaadlaw itong novena, ugsaan adlawhan kapatronan. At syempre, magpapatron liwat itong Saints Peter and Paul. San Pedro ngan San Pablo ha Ormoc City itong June 29. Ngan syempre, ang Senyor Santo Niño di Tacloban di dahitong June 30. Alas 5:11 aton oras, kadi ang taana itong magiging kahimtang itong aton panahon. Yana nga adlaw. Mga ka-K5, inin nagpapabilin nga maupay ton kahimtang iton aton panahon, ini nga aton giniinabat nga pira na kasiman nga nagpaparaso, amo gihapon iton aton maeksperyensyahan, yan ang adlawhan Domingo, ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Bicol Region, Eastern Visayas, nga ang ibang partehan Mindanao, ang Easterlies, ang mapaso nga hangin tikang Pasipiko, mapaso-paso ita aton panahon it sira kiton adlaw, may dagad mga pag-uran pero tigda lang ang diri mag-iiha. Kagabi may paghagyuhin pag-uran. Mga alas 9 na adaad to, kundi ako nagsasayop. Isus kay mga 5 minutos man laad to. Kasi rin ko man nga medyo mag-iiha ay, naka-experience ka mo, kay Peb Milton, na may maras-baras. Waray man mag-iha ano. Mga pa yun, takon baga nag-usa ka oras naman laki para magturutog na. Waray man mag-iha, nagkakalilipay na untaad to ang diri na awas ang kuwan, tubig. Kay makakapanalod, agoy, kay 5 minutos man laad to ang pag-uran. Tubugos ka Pilipinas, yan ang aaga, mga ka-K5, amo gihapon ito aton ma-experensyahan nga panahon, ini nga nagpaparaso, ano? Nagpaparaso, tapos bisan kalaad to at sululit iyo balay, mapaso. Tapos it imo panit, labi na kung gumawas ka mapilit-pilit. Bisan ano pang alusyon nga baga imo igpipinan banyos. Mapilit-pilit lagi hapon itong imo abaton dirit ni imo panit. Mahamis-hamis la ito kung sumulod kahin pananglitan mall, aircon, or opisina nga air condition. Pag maret imo ko ang balhas, wow, kahamis ito na akong palit. Pero pag gawas ni mo, bis paano nga lotion, bis la 5 minuto, sin ka mapilit, pilit na yun. Grabe nga kapapaso, ano mga ka-K5, aton inaabat yan ha. Tasig, neton, nagtikang neton pagklase, di ba? So, hapag kaya na mga ka-K5, waray ginbabantayan nga low pressure area, waray gihapon bagyo nga nahuhurma hapag kaya na. K5! Okay. Pero han-experiensyahan pag-asa, han-naglabay nga mga dekada, kada Hunyo, may dausa or duha nga bagyo nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ambot lang ahaw, yan na nga 2026 June kung amo gihapon ito. Iginbasar man la ito ang history ang Pilipinas nga kada June may ada o sa orduha nga bagyo nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility. Kung may ada man, diriliwat kit ito sigurado kung may sasampakan nga katunaan nga kaparte hiton Pilipinas. Okay, di ba mga K5?
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Alas 5:14 ang aton oras mga K5, kakulup nga adlaw, ano? Inin, day off kami, kay kada Sabado, day off man. Sige daw, K5 Milton, ipakita ta aton report, ang tabong aksidente dito ha, Barangay 82, Marasbaras, ano? Sige an akon pag-drive han akon tuktok kay pinmakadto ako dapit ha may Leyte Academic Center mga pasado alas 8 an aga. Pag-agi ko dida hito nga may da merkado gas station nga diri na na-operate yan na. Damon mga sarakyan, may ambulansya, nakadan ambulansyang takro, nakadan mga police car. Sering ko ano adi? So, akla na ginlabian, kaya may dako importante dito nga tuyo, nagmalabalik ako. Kaya siyempre, natrabaho kita sa media, na Panginoon ang ko. Siring ko, Panginoon, ko anay ko naka, may ko darang media ID. Agi daw, siring ko kay waray man hini, siring ko, ako na media ID pa kadara. Pagbalik ko, nagtok anay ang taga-takro. Nagpakiana ako, nagpakilala ko, oo ko no kuya, nakilala ko no kami nga taga-K5 ka. O, amo ko no ini, amo na minisyal nga nahibaruan. Dito namong ko no ito kakuha ang biktima na ilarom na sa rakyan. So, nang pakilala gihapon ako ang kapulisan nga na dito nga nag-iimbestigar. Sarin ko, sir, taga K5. Bako, o, ano ko no, sir? Sarin ko, mapakianagad la ko niyo inisyal nga investigasyon kaparte hini. So, ang era siring, ang biker, hini nga nagbibisikleta, ngan hini nga naka-L3. Ini nga L3 nga van parehas an ira direksyon. Kung nakakakita ka mo it aton video, tikad to hiraha palo nga direksyon. Tigawas na gad kay mga kuan na laini, mga 400 meters kuan na boundary na hitong Tacloban ngan palo o pawing na. Okay. So parehas an ira direksyon tikang dinhi. Ini nga kuan ini nga L300 van nga Mitsubishi nga busag na insima didihan tuo han nagbibisikleta. Siguro waren niya katantya iya nasagi. So napukdol niya nagbibisikleta, natumba ang nagbibisikleta, nataraan kain hingad tuhan ilarom han nakapukdol nga sarakyan. So naligis pa. Tapos, takay may daaman nakaparada didihan sidewalk, didihan bangketa, didihan ligid ang kalsada, may nakaparada nga truck. So, nabunggo ang liwat ito han L3 nga nakaparada nga truck, didihan ligid ang kalsada. Tapos ito nga truck, kakusugan impact, umatras. Didihan iya, luyo, may liwat nakaparada nga kutse. So, na-involve liwat ang kotse, ma-open nala kay waray man itong mga tao kay nang pakaparada man, overnight parking. So, ang natabo, mga ka-K5, in binawian ang kinabuhi ang rider, ngan ada kustodiya yan na han kapulisan, ang driver han L3. ngan kakulop may daging dumara nga kuan nga marathon, marathon and fun run. Ini nga biktima nga taga San Joaquin Palo Leyte, inbulig pa inihiya, volunteer inihan Radnet, ini nga kanan radio communication nga usa inihan grupo nga binmulig para han order han dadlagan nga ginbuhat kakulop, di ba? So in taon, tipauli na haya, katimhan niya volunteer work, tipauli na nga ito ay rapan ni Malay, han matabo ang aksidente. Nagpipinan ba, nagbibinasakit at mga reaction, mga comments, mga ka-K5, din itong aton comment section, han aton posta Facebook, inin, siyempre, kasagaran, ginsasayop ang naka-L3, di ba? Pero kita, makuri man kitit pagsayop, kay di kita maaram, han tinuod ito dito. Siyempre, kaorogan han nagasayop na siring nga kay ano nga mainsi makahatuo. Pero kamatuoran lang mga ka-K5, kung ikaw itong motorista, damo-damoan it nainsi makahatuo. Kay four lanes naman ini nga aton mga kalsada, duha ka lanes, didiha left side, duha ka lane, didiha right side. So, mapipiritan ka pag insi makahatuo, kung may damas mahirohinay, nga bihikulo dinit imo atubangan nga naokupar hiton inside lane. So makadikan outer lane. So makurigad pagsiring nga diri ka angay o minsima hatuo. Makakainsima ka hatuo kung may danagamit nga mas mahinay nga adit imo atubangan nga adahay inside lane. Mapupugos ka pag insima hatuo. Of course, oray naton hinigin sa sayop hini kay diri man kita sayo din eh, han kabutangan, pero siyempre makaluloy itong biktima. Kakuray ko nga i-focus in maupay good ang biktima, nga din ang ligi ng kalsada, kay makuray kita mag-highlight it so gad ito, kay kaero yung tao na biktima pa nga ni, tapos itong kabiduan itong pamilya. So, usan naliwat ini nga leksyon haton mga ka-K5 nga kun apiki, kun huot, kun haimo pagkita do doble iton imo pag insima, ayaw gud pagpadayon. Kuang gud iton inin basic rule ito. Uminsima ka man ha wala, uminsima ka hatuo, kun haimo pagkita do doble inin apiki naguhuruot, ayaw gud pagpadayon. Kay chances are may dagod matatabo nga disgrasya. Siyempre, doblehon naton itong paghirot sa kakalsadahan, labi na kung nagbibisikleta o nagmumotorsiklo kita. Kay itong nagbibisikleta ng motorsiklo, guti ay la itong kasagi haimo. Masimplang kagod. In fact, bisan waray makasagi, makapukdol haimo, itong nagbibisikleta, bisan kala makatarahin batilyas or bato, 50-50 na ito nga matutumba ka, makuri pag-control. Salit kinahanglang gud nga dubling ingat. Nga usapahin eh, ma-remind na liwat kita para ito naghahayupan hininga kaayaman nga pinapalayaw la. Nga damo na ito ang nahibang, damo na ang ka-injury, damo na nagkamamatay tungod hinlayaw nga mga kaayaman. Nga usaliwat ito nga factor kung kay ano, nga nagkakamayadahin mga aksidente ha kakalsadahan. Oras naton mga ka-K5.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Alas 5:22 na. Okay. So aton adto naagian nga aksidente kakulup nga aton nahi-report. Okay? Nga nagdumara liwat kakulup in drum and lyre competition dito ha Magsaysay Boulevard. Kaparte adto itong mga aktibidades para itong tiarabot nga kapistahan din iha Tacloban City. Diri na maiha. Ano nga niya na nga ni nga adlaw, kung diri ako nagsasayop, magko-concert din yan na kung umangkon. Ni ka-K5 Elias, oh, para itong mga fans ni ka-K5 Elias, niyan nga gabi, dito ha parayawan ha anibong aginaw. Gano'n na-imagine ko itong kadamo itong tao niya. Magbaon na kayo ng mahabang pasensya. Labi na itong may mga sarakyan. Kay nanihingad to na kunuhan naganaga it kahalabay't sarakyan. Kaya da manan mamarada hiton ligid, hiton side, hiton anibong. Okay, ito nga kalsada dida. So, usaman lakalinya at pwede ito makaparking dida. So, kung diri katimprano nga mapakadto, adaad to ka nahaharani ka na itong Castle City makakaparada. Adto ka na naganaga abokay makakaparada ko na mo ito. Takay one way ito, dida. Pagka kalasing kwit ko, lupunit kagabi one way, tipakanto la itong direksyon. So, kung waray kaliwat sa rakyan, magbabaktas kagod nga di atakloban. Amo nga itong iba, kung gabi, alas 7, di din na nira downtown ipaparada at ira sa rakyan, nagbabaraktas na lihirangad to. Kaya makuri, may pagparada din to, anibong, may ngangad to ka pa naganag, iti mo parking, ata. Anyway, kay nahiara naman kita hito, labi na nga kaka-K5 Elias, iton mag-concert niyan. May da naman hiton uyab nga pasasakon nga tweet stage, tapos masaring, idodon solwita kita. Ala, mga adian hitaton mga greetings, mga kaka-K5, ha? Panbasahon taliwat ining mga greetings. Gising na, bayan ko. Good morning, Sir Kevin. Mapa-shoutout ako. Ang mga guard nga nagpaka-duty yan na. Lagas pero lagas pero available. Hiragamba, lugnasin, ngan kabas. Totoo, ini. Ngang pahabol kan Rowena Lucero. Pero dumaraga pa ini, mga laom-laom pa. Permi na mamata kay Pabika Good William. Imo yung pipinan ng intrimisan yung imo mga kausa. Siegfried Belio, didaha San Jose, Dulag Leyte. Damot is da dida, kakipem Siegfried. Okay. Elisa Dublin, good morning. Mapa-shoutout ako kung kumustahon ko ang pamilya Flores sa Hillside. Ngan ang pamilya Dublin, ngan kan Sir Rex sa Utap. Si Jeneline Caheda, good morning Sir Kevin, happy Sunday and God bless. Si Belen Lanzarote, mapa-shoutout ako han akon anak nga nag-birthday. Oy, han ika 18th birthday, si Christian Anthony. And greetings, tikang kan mama ngan papa. Samtang, good morning, mapa-shoutout kami ang mga Marites. Habarangay Gintarkan, Habilya Real Samar. Oh, kumusta ka mo dida, mga Marites? Leo Hermosora Senior. Maupay nga aga ka K5 Kevin. Mapagreet nga to kan Alfredo Batsa. Nga nan iya pamilya, Habarangay 4. Okay. Habasay Samar, tikang kan ka K5 Edwin Abia. Good morning, Sir Kevin. Pa-shout out. Han pamilya Villamor, didihatan awan late. Sogadman an pamilya Kairel, tikang kan Vine Melgar ininga greetings. Okay. Pero laad to han, iron yan. Iton ibaliwat nga nagpadangat nga di, inin aton liwat panmamasahon. Oy, adi nag... Ay, nora man ini didi, hainan mga greetings ini. Aw, adi, okay. Sige, ipadangat nga dito niya mga pa-shoutout kay aton ini panmamasahon ni Ronian. Okay? May daliwat din yung nag-private message sa akon nga akon sangkay na siring. Kaka-K5 Kevin, gintotokan ko good, bisan ko naka-blazer ka, gintotokan ko gudit nga emo t-shirt. Kay halo agiton akon screen, naka-smart TV ako. Kanan palarong pambansa man itong emo t-shirt. Ala, ganun ka mauyato, mining akon sangkay. Nakakuan na nga ni ako, naka-jacket. Di mo po na bisto nga ka. Ini, sige, o, adi man, o. Palaro to agsor, o. Ginhatag ini ha akon dito han, akon sangkay, dito ha hangkanan midya. Dito ha Agusan del Sur. Gising na bayan ko, halina't makinig. Alas 5:27 na aton oras mga ka-K5. Balitang K5 sa umaga kay saya. Neronian mga ka-K5, nagtitikad ako man ini nga kontrobersiya. Han nahitabo nga kalumos ano kamatay ni Rene Baterbonya ngan Divine Adili. Kay pati ang asawa ni Tab Baldwin, pati ang asawa ni Coach Tab Baldwin, ngan han iya hinablosan nga anak, in may ada mga pahayag nga nasiring, ira na kunugin siniringan hadto ang Ateneo de Manila University, nga kun may ada mga minor, ayaw niyo igpa-under kan Coach Tab Baldwin kay delikado ini nga tawo. Ano daw ulit ira karoyag sidngon hini mga ka-K5? Samtang yung K5 Jaime Grabador in may ada mga police reports ni Ronian. It's 5:28 in the morning. Mabalik pa naton balitang K5 sa umaga, kataliwan lahin mga patalastas.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: E3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
8: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Calbayog beside LBC.
9: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, Downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
8: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy.
10: Pharmacy at Butika sa inyong mga lugar.
11: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumi ang mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
12: Para sa malinis na dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa marusog na tayo,
13: DTX 500.
12: Ayon sa mga eksperto,
13: ang DTX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
12: DTX 500.
13: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Salon.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
16: Pamanit sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso! Gising!

0: Oras alas 5:36 na. Stand by mga KK5 para ang report ni KK5 Jaime Grabador. Damoy ni nga mga panhitabuha magkalain-lain nga partehan aton rehiyon. Ngan aton liwat ano ginpapadangat an aton condolences han pamilya Kalipara in taon adi nahibaro ako nga gin message sa aton ni Ref Yanyan nga tin malikod hing kadayunan hi Lola Estring Kalipara dida ha Sugod District ha San Jose Tacloban City in taon perminan mamati ha aton hi Nana Estring Kalipara pero magaano man kita hini nga aton kinabuhi di nakalibutan kay hinuram man la ini naton in taon so tin malikod na nga inin kadayunan hi Nana Estring Kalipara so aton iginpapadangat ang aton condolences ng pakigurusa hiton kasubo han pamilya Kalipara tungod han pagtalikod sa kadayunan ni Lola Estring Kalipara. Oras naton mga kakay-five, it's 5:37 in the morning. Oy, para iton magpapamasahe or pwede naton ini panlaban hiton tokob hit mga insekto and DTX Liniment Oil mga kakay-five ha? Parahan mahuyayag nga pagpamasahi gamit nga pagbanyos DTX Liniment Oil ngan para liwatan pagpakusoghan aton resistensya DTX nga produkto gihapon ini and Mighty C the Alkaline Vitamin C ha Mighty C the Alkaline Vitamin C ngan DTX Liniment Oil mapapalit ha Klinika de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban City. Uy, ano mo rin awa din ngayon?
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Kadiyanta na yan magkalain-lain ng mga insidente nga nahipatik ha magkalain-lain ng mga police blotter din niya Tacloban City. Nga na iba pa ng mga lugar.
1: K5 News FM Live Report!
0: K5 Jaime Grabador, K5 mo!
2: K5 Kevin, patay na ito, matadanan o sa nga 38 nga parupang isda. Bauman in waray na makabalik tika niton panmana, hapa di Borgo Southern Leyte, dito ng labay nga Adlawa. Orhi nga nakitaan ni alias Gino, residente iton maong nga lugar, alas 10 iton gap e, dito ito naglabay nga Biyernesa. Sumala iton initial nga investigasyon, ginaaligar nga ada ilarom iton impluensya, an makahurubong erim nun, alias Gino, ug sa ini pumalawod. Durot itong kabaraka, ginbiling nahiyahan niya mga bugto, alas 2 itong kagahon, pero pakis ini, nga matadaan ang biktima. Nakita nala ni nakita nala ang biktima naglulutaw-lutaw gamit ito na pangisdahan biktima hasta nga matadaan na hiya nga waray na kinabuhi ito niya lawas han pasado alas 7 iton aga barangay Kantutang habulig naman itong personalis itong Bureau of Fire Protection igindalagang pa hospital itong biktima pero gindeklara ini nga dead on arrival alas 7:12 iton Sabado. Waray nakikita nga foul play ito ng mga kapulisan ng insidente pero padayon ito ng investigasyon ni Onong Hini. Nagpapahimangyo naman ito ng mga otoridad na publiko nga magirot ko na mapalawod. Partikular na kung mag-uusahan, maraot itong panahon o labi pa kung nakainom. Kadugang nga pa naman ito ng Police Blatter Report, usaha 20 nga mga sakay ito ng isang amusement ride Hasitso Bonoy Gamay Barangay Bonoy Matagob Leyte ang Samaran mahuman ini mautod ano sa nga parte ito niya yung sasakyan nga ride dito ito na alas 9 itong gabi naglabay nga adlaw ang mao nga Samaran in usa nga 14 anyos naging kilala kan alias Nina samtang itong tagiya naman han ride naging kilala naman kan alias Rudel residente itong Barugo Leyte iging report han Guardian nga han minor de edad ng kapulisan ang natabuan nagsa an insidente. Sumala naman ito ng informasyon nga nakuha ito ng kapulisan sa kayanusang nga balangay o kon Vikings an bata nga na 19 nga iba pa nga tigda ini marumpag nga naging hinungdan nga masama rin itong 14 anyos nga bata. Sumala naman ito ng investigasyon na utod o nabari ang main support itong maunga ride amo nga narumpag ini. Gindara na hospital itong biktima para itong medical nga atensyon samtang nagpapadayo naman ito ng investigasyon pa yan na han matag-ubulis pa police station para mabaruan kung angay ba nga sirutan ang tag-iya yan amusement ride nga Vikings. Ngan kadugan nga panamanag nga first splatter report kada sure dito ang Tacloban kakulop mangod nga adlaw viral ini waray na mangod makatalawas ito no sang siklista no or parag bisikleta han na mabunggo ya ito na driver no sang L300 nya sarakyan samtang nabibisikleta ha kalabaan ito Maharlika Highway habang 80 to Marasbaras Tacloban City albanda alas 7 iton aga kulop ini an bisikleta ingin mamanhiwan han biktima nga alias Ben 52 anyos samtang itong driver naman itong Mitsubishi L300 iging kilala kan alias Nardo 59 anyos ngan may sakay pa ini nga 27 anyos nga lalaki nga iging kilala kan alias Roy residente naman itong Santa Rita Samara naidabi pa itong insidente ang mga nakaparada nga dump truck nga gintatagiyan itong negosyante nga alias Renana nga no sa gapon nga auto ang gintatagiyan ni alias Juna subay itong mga otoridad natabo itong insidente ran itong boundary itong Tacloban yan palo nga naohan nga usang ane gasolinahan amaras para sa an L300 nga nito nabis nagbibisikleta eh natipakan to direksyon itong palo an mag-overtake itong L300 ha bisikleta tuong aparte pero nabunggo niya itong bisikleta amo nga nahilabog an parang bisikleta ha kalsada nabunggo gyapon han L300 na nakaparada nga dump truck nga napakatunta hiya or han napakad mapakadto na unta hiya haligi dito kalsada. Tungod naman han kakusog itong impact na hidabi pa itong nakaparada nga auto haluyo itong dump truck dead on arrival sa hospital an parag bisikleta samtang nagangko naman in kasamdanan pasahero han L300 samtang ang driver naman itong L300 ay nakabunggo ang nga nakabunggo ay nakapot na naman yana hiton mga kapulisan. Katapusan natin yung police blotter report na dakop itong mga kapulisan ano sa nga maestro sikyo nga duha pa nga drug suspect han naging hanakumpiskaran nga nakumpiskaran nitong 3.9 million kapasos nga balor itong illegal nga droga a barangay Kuta Barogulite didagapon itong naglabay ng Biyernes ang 41 anyos nga maestro nga kilala kan na teacher Milan ang 34 anyos naman ni security guard nga kilala kan alias Aldo usag yapon nga mga naaresto in ranked 1 ang regional priority target list kon RPTL nga drug personality nga ginkilala kan alias Bicoy 41 anyos samtang ito sa nga drug suspect nga ginkilala gyapon kan alias Geng 41 anyos na recover ha upat nga drug suspects ana 575 ka grams nga gintatahapan nga shabu gimbabanabana nga nagbabalor in 3.39 o kon 3.91 million pesos nakuha gyapon na era posisyon ano sa nga digital nga timbangan by bus money nga iba pa nga kontrabando nakapaslak na yan na karsel ano pat nga drug suspect nga ginabuligan nga maaresto ito ang tinaglawas ang regional drug enforcement unit PIDEA 8 Leyte Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit LPPO Provincial Drug Enforcement Unit nga nitong Barugo Municipal Police Station. Yung K5 Kevin, amat ko natin mga kadugang na police reports pare ng aga. Durot naman na ato nitong DTX 500. Ang makusog na pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Ako naman yung K5 Army Gavador, paring kampiyon nga balita at servisyo publiko ngang kaliawan na syudad ng Tacloban yung nabugo sa sinurangan ng Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Oras mga ka-K5. Alas 5.44, yan batayanan aton mga police report, ikang kan ka K5 Jaime Gravador.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Anasita Dakanay Hernandez, adi hautap, sige gihapon at pagpinan mati haton. Kumusta liwat nila Borongan City kan nagkikinita gihapon na aton niya na. Uncle Andy Villalon, good morning Uncle Andy, dida Borongan City. Nga di kita mga ka K5 hininga iristoryahon ano mahitungod hininga kanda Rene Baterbonia ngan Divine Adeli ngan adya na iton gibabag-uhi iton Ateneo di Davao University kakulup nga adlaw inag-opreser hin scholarship han unom nga mga kabugtuan han nawara nga Rene Baterbonia. Kay pito man inihira ka magburugto, hireni man an ira eldest, an ira magurang. Kay ansahadad to ni Rene, yako it bahala ha iyo tungod hininga akon pag-basketball dito ha Manila. Takay in taon, naging trahedya an iya mga hingyap. So, waray na magpapaiskwelahan niya kabugtuan. So, kakulup, nagdesisyon ang Ateneo de Davao University ipinaagi kan hanira presidente, hi Father Karel San Juan, iyaigin anunsyo nga durante han misa han Christ the King Chapel ha Ateneo de Davao University kakulup nga adlaw, iyaigin anunsyo nga an Ateneo de Davao kon didto pangiskwela an kabugtuan ni Rene Baterbonia iskalar nga tanan ini nga iya kabugtuan. Didahan iya pagsermon ni Father Eric Anthony Iskandor inagsiring nga an paghigugma ni Bobet. Bobet man ini itong agnay ni Rene. Amo an ginadakoy nga rason kung kay ano nga naningkamot hiya han iya pag-eskwela nga pag-basketball. Salit, tungod dito matutuman an iya mga hingyap nga maka-eskwela an iya mga kabugtuan. Okay? Man, tutumanon ini han Ateneo de Davao nga hingyap para an iya kabugtuan. Okay? So, usa ito itong mga bag-o nga mga developments, iya na. Nga adto naman ini Davao ginlalamayan itong patay nga lawas ni Bobet. An pamilya han Baterbonia in diri ila pangarohin pasaylo it ira karuyag. Amo inan ira baton kay kakulup nga adlaw hi Ateneo basketball coach Tab Baldwin in nagpakita na ipinaagihin iya mensahe dida ha video. Sumalakan Rovelin Baterbonia iton pangaro hin pasaylo in diri makakabawi han kamatayon han iya anak. Okay? Ngan sumalakan Roverlin nga waray pa ikisplikar ni Tab Baldwin haira pamilya kun ano god ang tinuod nga panhitabo han tinatawag nga team building activity didto ha Dipakulaw Aurora. Ha? Ano god ang nahitabo didto? Ayaw pagsiring haamon nga aksidente laadto ang nahitabo. Kun aksidente man adto, waray kami nimo ig-update diretso han panhitabo. Iyo na igin post sa social media nga namatay an akon anak. Pero waray man laka mo pagpahibaro haamon hinbisan ano nga proof pagkumpirmar nga patay na good an akon anak. Kun aton manunumduman kakulup nga adlaw mga ka-K5 nagpagawasin video hi Tab Baldwin nga kundiin tubtob ha kahilarom ito niya kasing-kasing, ito niya pagkatawo, hiyain na nga ngaro han pasaylo. Katapos ito, mga ka-K5, may da video an iya ex-wife. So nagbulag naman ini hi Tab Baldwin nga han iya ex-wife nga hi Effie Calogiro. Nga kundiin, ini hi Effie in may da isyo hiton pamatasan ni Tab Baldwin. Ha? Sering ni Efi nga hadton 2020 linmayas hiya kan Tab Baldwin para magintalwas hiya. Ngan iya pigin aligar nga nagwarning na hiya ha Ateneo nga iton mga minor de edad indiri talwas. Children are not safe around Tab Baldwin. Okay? So, waray pa hini comment itong Ateneo de Manila mahitungod hini nga pahayag han ex-wife ni Tab Baldwin. Okay? Ngan hi Francisco Subia ang tag-iyahan resort didto hini nga iyagin amin nga hadton 2016, 2018, ngan 2019 ang Ateneo Blue Eagles inagdumara nahin parehas hining aktibidad didto han iya resort. Ngan sumalakan Mr. Subia, hi Baldwin in maaram na han mga peligro o kadelikaduhan. Hiton style, hiton katubigan didto hini nga resort. Kay tikang pan 2016, iya na ginwarningan hi Tab Baldwin nga may natatabo nga rip currents dida hiton katubigan hito nga kabaybayunan. Ano it sinisiring nga rip currents nga makusog ini nga mga agos hintubig dagat tikang hiton kabaybayunan nga kundiin ginbubutong itong tawo tipakantuit kahiladman hiton kadagatan. Okay? So, maaram na kuno Hitab Baldwin. Kay 2016 pa, nagihimo na hira hinsugad hini nga aktibidad. Okay? So, amon siring hantag iyahan resort. Ha? Amo ito at latest yan na mga ka-K5 mahitungod hini nga panhitabo. Inautunta ano nga ma solusyonan ini nga era iyan na kung hinuman itong angay magbaton in angay magbaton hini. Okay, adi anay. Ika-K5 Ramil sa Latambos. Damo nga salamat han t-shirt kanan palarong pambansa Agusan del Sur. Anyway, invited tanan niya na last day kanan regional convention. Nga may tema. Ano ini? Kuan ini? Malipayon ang iyo mga mata kay nakakakita ito ngan iyo mga talinga kay makakabati ito. Diri ang Mateo 13:16. Waray ini pangulekta nga himuon, librehan tanan, alas 9 aga, tubtob alas 4 iton kulop, diri ha Leyte Academic Center, Palo Leyte. Damo nga salamat, tigang kan ka K5 Ramil sa Latambos. Maupay nga Domingo ka K5 Kevin, pa shout out. Adi kami nagkikinita, hakalubi ang Leyte, maupay yan na, baga magtagay-tagay, samtang nagkikitahan NBA final, siring ni Ed Taberara. Oo, good man. Yan na iton, ano yan na, game 5, kaki 5 Milton, ano, game 5? Okay, game 5 yan na, 8:30 iton aga, San Antonio versus New York. Kundiin, usa na lang adaog it kinahanglan iton New York, kay 3-1 naman iton standing. Ain man kamo, ha? Magkakamayada pabahin game 6 mga ka-K5 on NBA Finals or titiwasan na niyan hiton New York hiton San Antonio. Hay hiton mulay niyan. Ka-K5 Milton. San Antonio, home court hiton San Antonio pero kay anduha didto nga mulay games 1 anto. Nakadali man ang New York. So 50-50 ni itlaban niyan. Pwede magdaog haakon pagkita, pwede magdaog itong New York, pwede liwat itong San Antonio. Waray ko ini pinapaboran nga team kay laban-laban ini. Parehas gyapon ini ha PBA mga ka-K5. Ambot nihan kung tataposon na itong Barangay Hinebra itong talk and text. Kahit tulo naman itdaog itong Barangay Hinebra, nganduha pala itdaog itong talk and text. Itong Hinebra magtatarget nga taposon na niyan ining era best of 7. Hiton Commissioner's Cup, hi Justin Brownlee makalilisang didahan Game 5. 54 points ang gimpalatos ni Justin Brownlee para pangunahan ang Barangay Hinebra han era pagdaog didahan Game 6. Kitaon ta niyan, kaya damo ini mga ka-K5 nga ato niya na barantayan mahitungod hiton basketball. Okay? Ngan may adaliwat kita notisya mga ka-K5 ni Ronian ha. Diriton aton DTX 500 Morning Newscast. Kay waray ka paper di itong Junior Gilas. Dida itong gindudumara nga Southeast Asian Basketball FIBA Asia Qualifying Tournament. Niyan, amo itong aton news mga ka-K5. Okay? Intawon mga ka-K5, may da kita update kung pira na ito nagkamatay. Hanatabo nga linog dito ha Mindanao. May da pagod usa nga sarakyan pandagat nga may karga nga food supply. Food supplies nga dito ha agoy. Amoy ito nalunod. Sige, niro niyan. Amoy aton mga headline hito mga ka-K5 ha. Standby laanay kay aton ito ignonotisya niyan hiton aton DTX 500 Morning Newscast. Gising na-

0: Pahabol, good morning. Mapa-shoutout han mga taga-barangay Dapdap, Sitio Purihay. Di alang-alang Leyte. Alang-alang Leyte ba ini? Okay. Ang mga taga-Sitio Purihay, barangay Dapdap, alang-alang Leyte. Nangungumusta iyo, hi Mark Anthony Raquel. Alatob-toblane din hi mga ka-K5, banaton pagkarampang, yana nga Adlawhan Domingo. This is our Sunday edition ng aton programa, Balitang K5 sa Umaga. Gingkausan nato ng technical side, ka-K5 Robert ngan ka-K5 Milton. Ako naman ka-K5 Kevin Susana, parahan kampiyon nga balita. Oh, adi pa yun pahabol! Happy birthday nga da ka Norma Iskosora. Happy happy birthday ka Norma Iskosora Abukay. Tikang kan ka K5 Joselito Separa. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News, kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na trangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. At it's atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
4: D3 Bio, sangkara sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
5: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
4: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo, sa subok na.
6: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
4: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9

0: Lives of the Filipino.
1: Oras mga ka-K5, alas 6:04.
0: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mga ka-K5, adin na aton magpaso ng mga notisya nganyan na aton mga laray uluhan. Sumat lokal para bisikleta patayhan mabungguhin L300 na sarakyan hamaras baras Tacloban City. Duha pa nga nakaparada nga sarakyan nahidabi.
2: Maestro CQ arestado. 3.9 milyones pesos valor hin droga na kumpiskar habarugulite.
1: Sumat Nasyonal. Patay ha 7.8 magnitude nga linog dito ang Mindanao. 61 na katao.
2: Anay Presidente Duterte igpapailarom ha medical nga eksaminasyon ug saan pagbistahan niya kaso ha ICC.
1: Sumat halangyaw, inisyal nga peace deal ginlalauman nga pipirmahan han Amerika ngan Iran.
2: UAE ginduwara ang report nga magahatagira hin $10 billion sa Iran komo presyo han kamurayawan.
1: Aton sumat ang negosyo, Department of Energy pwede bawion ang sertifikasyon han mga power plants tungod han pirit kapag parongin kuryente.
2: Ha ato naman balitang wow, parag uma tikang Negros Occidental nag-anihin kalampusan mahuman makapasar ha board exam ha edad nga 72.
1: Ato naman balitang showbiz, Michael V ngan Madeline Reyes haros duha na kadikada nga mag-love team ha TV sitcom nga Pepito Manaloto.
2: Samtang ha ito naman balita, sports, Junior Gilas Pilipinas nakasulod na ha final sa FIBA Asia Under 18 Southeast Asia Qualifiers.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas, ini ang DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawhan, Domingo, Hunyo 14.
2: Ako'y ka-K5, Gene Piliño.
1: Ako naman ka-K5, Kevin Shusana.
2: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian nga makikitaan gihapon kami, din man nga parte itong kalibutan, ipinagihan amon YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page K5 News FM Tacloban Digital.
2: Ngan hadetalyehan aton mga balita.
1: Balitang lokal. Pakliunta ang mga detalye naton mga balita, unahon ta ang mga notisya tikang dini aton dapit. Waray na matalwas ang usang bicycle rider han mabunggo hiya han driver hin usang L300 nga sarakyan samtang nagbibisikleta han Maharlika Highway Barangay 82 Maras Baras Tacloban City kakulop pasado alas 7 han aga Hunyo 13 ang bisikleta ang ginmamanhuan han biktima nga hi alias Ben 52 anyos samtang ang driver naman han Mitsubishi L300 ang ginkilala Canardo 59 anyos ngan may sakay nga 27 anyos nga lalaki ginkilala kan alias Roy residente ang Santa Rita Samar. Nahidabi pa han insidente ang mga nakaparada nga dump truck nga gintatag iyahan han negosyante nga alias Rinan ngan usang nga kotse nga gintatag iyahan naman ni alias Jun. Subay han mga otoridad natabuan insidente harani ha boundary han Tacloban ngan palo ngan usaanay nga gasolinahan ha maras-baras ang L300 o kan bisikleta intipakad to ha direksyon han palo han mag-overtake ang L300 na bisikleta hatuo nabungguan niya ang nagbibisikleta amo nga nahilabog ang parag bisikleta hakalsada. Nabunggo gihapon ang L300 na nakaparada nga dump truck han magtikad to haya haligid ang kalsada. Tungod naman han kakusugan impact nahidabi pa ang nakaparada nga kotse haloyuhan dump truck dead on arrival hospital ang parag bisikleta. Samtang nag-antos naman hin kasamdan ang pasahero ang L300. Ang driver naman ang L300

0: Red nga nakabunggo in Adanaco Studiahan Kapulisan.
1: Halain pa nga balita lokala, dakop han mga kapulisan ang usang nga maestro, si Q, nga duha pa nga drug suspect, nga nakumpiskaran hin 3.9 milyones ka pesos balor hin illegal nga droga habarang kay Kuta Barugulete, nidahan Biyernes, Hunyo 12. Ang 41 anyos nga maestro yung ginkilala kan alias Milana. Ang 34 anyos naman nga security guard yung ginkilala kan alias Aldo. Usagi hapon nga hamangan na aresto ang ranked 1 ha regional priority target list nga drug personality nga ginkilala kan alias Bicoy, 41 anyos, samtang usa pa nga drug suspect yung ginkilala naman kan alias Geng, igkasi 41 anyos. Na-recover ha upat nga drug suspect ana 575 kagrams nga gintatahapan nga shabu nga ginbabanabanan na balor hin 3.1 milyones ka pesos. Nakawagi hapon hairan usa nga digital nga timbangan by bus money ngan iba pa nga mga kontrabando. Nakapaslak na yan na hakarselan upat nga drug suspect nga ginbuligan nga maaresto han mga tinaglawasan Regional Drug Enforcement Unit, PDEA 8TCORZ, Leyte Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, LPPO Provincial Drug Enforcement Unit, nga na Barugo Municipal Police Station.
0: Hay baba nga balita lokal, patainahan matad-an ang usang 38 anyos nga parupangisda. An waray na makabalik tikang Panmana, Padre Burgo, Southern Leyte, Kakulop. An katapusan nga nakitaan ni alias Gino, residente ang maong nga lugar, alas 10 ang gabi, hadton Biyernes. Sumalan inisyal nga investigasyon, ginaaligar nga aada hailaromhin makahurubog nga irimnon ni Gino antes ini puma ilawod. Igindurot han barkada ginbiling nahiyahan iya bugto alas dosan kaagahon pero pakyas nga matadaan ang biktima. Nakitaan nala niya nga naglulutaw-lutaw ang mga higamit han pangisdahan biktima hasta nga matadaan niya ang patay nga lawas ang iya bugto. Pasado alas 7 na han aga habaranggay kantutang kakulup na ini. Habulig han mga personalis ang Bureau of Fire Protection, gindarapa hospital ang biktima pero gindeklarar na ini nga dead on arrival alas 7:12 han aga. Waray nakikita nga foul play ang mga kapulisan han insidente pero padayon ang ireimbestigasyon. Nagpahimangno naman mga otoridad ha publiko nga maghirot kon mapailawod, partikular na kon mag-uusaan maraot ang panahon o labi na kung naada ha impluwensyahin makahurubog nga irimnon.
1: Hay ba pa nga balita lokal, usaha 20 nga sakay han usang amusement ride na peryaha na Sitio Bunoy Gamay, Barangay Bunoy Matag-ob Leyte, an Samarana. Mahuman mautud an usang apartehan mao nga ride didahan alas 9 han gabi han Hunyo 12. An mao nga Samaranan usang 14 anyos nga ginkilalakan alias Nina, samtang ang tag-iya naman han ride in ginkilalakan alias Rodel, residente han Barugo Leyte. Igin report han guardian han minor de edad ha kapulisan ang natabo nga aksidente. Sumulan informasyon na nga nakuhan mga kapulisan sakay han usang balangay nga ride ang bata nga nang 19 nga iba pa han tigda ini nga marumpag nga naging hinungdan nga masamaran ang 14 anyos nga bata. Sumulan investigasyon na nautud unabari ang main support han mao nga ride amo nga narumpag ini. Gindara naman na hospitalan biktima para ha medical nga atensyon samtang nagpaparayon naman ang investigasyon han Matag-ob Municipal Police Station para mabaruan kung angay basirutan ang tag-iyahan amusement ride nga Vikings o Balangay.
0: Alas 6:13 na aton mga balita lokal. Igin padangat ha aton han DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ipinaagi han DTX Coffee Mix.
2: Balitang National! Balitang National!
0: Mga sumat naman ha magkalinlain nga parte na aton nasod o sa nga sarakyan pandagat nga may karga nga food supplies amo an nasunog hadton Biyernes sa kadagatan harani ay ha barangay Pangyan Haglan Sarangani province. Sumalan residente nga si Joshua De Los Santos nga usahan binmulig han pag rescue may nahidabi pa nga usa nga baluto nga mabulig unta nga parungon an sunog han sarakyan pandagat. Nakit-an nira nga tigdala nag-arasoan sa Rakian Pandagat pasado alas 10 aga. Sumalahan mga residente han General Santos City ini nga sa Rakian Pandagat amuin kargado han mga hinabang para ngagtuhan mga biktima han 7.8 magnitude nga linog nga nakaiguhan Soksarjen nga iba pa nga mga parte han Mindanao hadton Hunyo 8. Lakip han mga nasunog ang mga food packs ngan krudo nga igdudulong unta ngadto habong tuhan glan. Nataluwas naman nga nasalbar ang mga sakay hini samtang padayon nga giniimbestigar han Philippine Coast Guard ang nasabi nga panhitabo.
1: Samtang halain pa nga balita national, sinaka na ha 61 katawo nga ang natadaan nga patay nga nagpapadayon nga validation han Office of the Civil Defense mamanan 7.8 magnitude nga linog ha Mindanao didan Hunyo 8. Sumalakan OCD Assistant Secretary nga Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro the 4th ginbabalidar na nira ang mga ngaran han mga namatay han linog nga nagpapadayon pan ira search operations. Ubus naman ha 33 ang ihap han mga nawawara tikang ha 40 samtang ada naman na ha 1,221 ang iyapan mga nasamaran kundi ginlakip na ha Department of Health ang mga individual nga nalipong nga na trauma nga nagpakonsulta haira kundi in kadamanin ni haira in mga estudyante. Sumalakan Alejandro ang naging rasonan pagkamatayan sa 71 nga individual in mahitungod han landslide nga na nagkahulog nga mga debris. Samtang magpapadara naman ang OCD hin mga pagkaon tubig ngan mga materyales para hapagtukod din balay han mga biktimahan linog habung tuhan glan ha Sarangani Jose Abad Santos sa Davao Occidental nga na General Santos City. Nahipatik ang 7.8 magnitude nga linog ha kadagatan han maasim Sarangani didan pala pasado alas 7 han aga han Hunyo 8 kundi in haros 4,000 na nga mga aftershocks ang record han Philippine Institute of Volcanology and Seismology didahan Biyernes.
0: Samtang hayba naman nga balita ginsusnan han August 21 movement o kun atom ni Senador Alan Peter Cayetano tungod kay iginkumparar han senador an iya paningkamot nga maging leader han Senado ngadto han sakripisyo ni anay Senador Benigno Aquino Jr. nga nakigbisog kontra han diktador han Marcos nga rehimen. Sumalahan grupo nga atong patarawan ngan sugad-sugad nga naghihinimuhimulan iya imahinasyon hi Senador Cayetano. Kun aton manunumduman mga ka-K5, hadton Biyernes nga adlaw Independence Day, hi Cayetano nag-live na liwat sa Facebook kundi in iaging kukumparar itong iaging aagian niya na han sakripisyo ni anay Senador Ninoy Aquino Jr. Iya pagin gamit ang letter N o laban sign naging gamit hadto han mga protesta kontra han Ferdinand Marcos nga rehimen. Sumalakan Cayetano, iya ipapadayon na niya pakigbisog upod ang iya mga kaurusa kay ira ginaatuhan ang kamatuuran parhan korupsyon han flood control project. Ang atom inagsiring naman nga dere angay magginamit-gamit si Alan Peter Cayetano kay patarawan ini ngan sugad-sugad nga nagiinimagine lahiya. Sumalapahan atom hi Benigno Aquino amuin usang kilaladong oposisyon nga ginpreso han militar durante ang panahon han diktador ngan amo adto ang tinuod nga naatuhan korupsyon ngan diri nalikay hin mga baratunon. Wala pa hininga grupo hi Cayetano og ang mga senadores nga nasuporta han mga Duterte diri angay mag-inapi-api ngan diri igtanding anira kalugaringon han mga ginbuhat adto nga sakripisyo ni anay Senador Benigno Aquino Jr.
1: Haton katapusan nga balita national, iginmando han International Criminal Court or ICC Trial Chamber 3 ang bag-o nga medical nga eksaminasyon han anay Presidente Rodrigo Duterte ug sa iyo matubang hapagbistahan niya kaso han Nobyembre 30. Sumalahan mao nga korte, angay lang nga magpailarom ha medical nga eksaminasyon ni Duterte agud mabaruan ang kahimtangan han iya panlawas antes han iya pag-atubang ha korte para ha kaso nga crimes against humanity. Ibagihapon na nauna nga medical assessment nga ginbuhat ha ani presidente nga iginmanduhan pre-trial chamber amo nga kinahanglan hin panibago nga medical nga eksaminasyon. Samtang an pareho nga mga eksperto tikang hapri trial an mag-uusi sa gihapon hapan lawas ni Duterte. Ngan ini nga mga eksperto, inopisyal nga nahiupod ha list of experts han ICC.
0: Ada aton mga sumat nasyonal, igin padangat haton ang DTX 500, epektibo nga pangontra han high blood pressure ngan diabetes. DTX 500.
2: Balita International. International.
0: Sumat halang yaw nga labnasan, ginlalauman nga mapirma ang Estados Unidos ngan Iran hausa nga inisyal nga peace deal para humunong na ang kasamo ka Middle East. Sumalan usa nga administration official han Amerika nga nagkauyon ang duhang nasod pinaagihan text kasumpayhan peace deal na kasurat na igin proponer nga memorandum of understanding nga abrihan han Iran ang kadagatan han Hormuz ngan uundangon han Amerika ang Arab blockade ha mga pantalan ha Iran. Ngan kataliwan hini, masunod na ang negosasyon kasumpayhan nuclear program han Iran. Posible naman nga pirmahan ni US Vice President J.D. Vance ngan Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakir Khalibaf ang inisyal nga peace deal itong Domingo. Yan ang adlaw ngan pagdudumaraon ini ha Geneva, Switzerland. Nagsiring naman hi Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nga ang inisyal nga peace deal in ginpapakita nga nagdaog na Iran kontra Amerika tungod kay baga mas ginpapaboran hira hininga negosasyon. Samtang mahuman ang nasabi nga pahayag ni Araghchi, ginpugnan han militar han Amerika ang mga attack drones han Iran nga tikag to ha kadagatan han Hormuz. Baton naman han Iran nga ang era pagbabato han mao nga mga drones in paghulga ala ha mga barko nga nagprobar nga makaagya Hormuz hinwaray permiso tikang han era militar.
1: Hay ba pa nga balita international, igindiwara dayon hana United Arab Emirates Foreign Affairs Ministry ang report hinusang international media nga magahatagan Iran nasod hin kantidad $10 billion ha Iran habut nga han giyera han Iran ngan US Israel. Sumalan report upat nga surok ang nagatagin po hin informasyon ha mao nga media nga magahatag ang UAE hin $10 billion ha Iran kundi in sobra $3 billion na han Iran ay papadara. Dugang pahan report ha mao nga an mawa kwarta in suhol ha UAE han UAE para undangon ang Iran an ira pag-atake ha ira pero sumalahan UAE Foreign Affairs Ministry waray frozen Iranian funds an iginhatag pinaagi han ira gobyerno.
0: Mga ka-K5 naton sumat international igin padangat ha aton han Clinica D3 Bio an food supplement nga may ada virgin coconut oil ngan vitamin D3 Clinica D3 Bio.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Kadalot kita haaton business report. Pwede mawarayan hin Certificate of Endorsement tikang ha Department of Energy o DOE ang mga power generation company sa Pilipinas tungudhan mga pinirit nga pagparong hin kuryente. Sumalakan DOE Undersecretary Mario Marasigan, pwede magbuhat hin investigasyon ngayon hearing ang Energy Regulatory Commission o ERC kontra ha mga kumpanya nga may mga sayup ha ira paghatagin serbisyo ha mga konsumidor han kuryente, labi na kung sufisyente ang ebidensya kontra ha ira. Dinahan Miyerkules, nagsiring na hi Energy Secretary Sharon Garina nakikitaon nira ang mga posible ighatag nga sirot ha mga power generation nga mga kumpanya nga may kakulangan na paghatagin serbisyo. Pinanakabeses nga igin pailarom ha yellow nga red alert at Visayas green tikang pahanbulan han Mayo. Hapag kaya naplanuhan DOE nga ang pagtukod hinbag-o nga mga power plant para makaghatagin kadugangan nga serbisyo ha mga konsumidor han kuryente. Sugan man ang pagduduso han ahensya hin paggamit hin renewable energy.
2: Balitang wow!
0: Ang aton balitang wow, igpapadangat ha aton han extend food supplement for men. Haloyohan pirana kadikada nga pag-inumahin humay, tubo, kakao ngan luya, ma para lang makagtapo sa pag-eskwela niya upat nga anak, pinamatud-an han 72 anyos nga hi Diosdado, tatay ibang ebanghelista, nga waray pinipili nga edad, han pagkabot, han hingyap, kahuman niya makapasar han agriculturist licensure examination. Katapos makuha hantanan niya nga mga anak ang ira mga diploma ha kolehiyo, inihitatay ibang in binmalik pag-eskwela hadton 2018 ha edad nga 65 nga nakatapos siyahan kurso nga Bachelor of Science in Agribusiness ha Central Philippines State University ha edad nga 69 years old hadton 2023. Waray makapasar hi ebanghelista hayasyahan nga pagkuha han board exam hadton 2024. Pero no retreat, no surrender. Waray hiya kawadihin paglaom nga mag-aram utro tubtobhan iya pagkuha na liwat han examination hadton Nobyembre han una nga tuig. Dinan opisyal nga report han Professional Regulation Commission o PUD hitatay ibang han sobra 6,000 nga nagpakapasar kumo bag-o nga lisensyado nga agriculturist. Ginkilala nga ginpasidunggan han universidad hitatay ibang didan ira convocation kundiin nagbilin hiya in mensahe nga an edad indiri makaurulang hapagtuman han mga inup basta may paniguro nga determinasyon.
2: Balita Entertainment.
1: Kadilot kita haaton balitang showbiz na pirdipahan love team nga Elsa ngan Pipito Manaloto ang makilalado nga mga love team sa Philippine showbiz sugad kan Kathniel, Lizken ngan Jadine. Hira Elsa ngan Pipito ina mga karakter ni Ramanilin Reynes ngan Michael V. Ha, this is a is nakatuig nga serye nga Pipito Manaloto. Ang sikreto handuha ko mo longest airing love team sa Philippine Television. Love, respect, ngan honesty. Dedicated gihapon hira haira trabaho, kundi ina tanan hira bisan mga production crew ngan writers in nagigin usana hira nga pamilya. Bisan kung ginpipiraw hira, nganan iba haira in may iba gihapon nga trabaho, ginhimuan lagihapon nirahin paagi agud mataganhin panahon ng ira teleserye. Sumala naman kan Manilin, na-adapt gihapon niya haiya kalugaringon nga married life naan maghatagin panahon agud mag-date hirahan iya real life husband sugad kanda Elsa ngan Pipito. Samtang para kan Bitoy nababaroan niya nga ang pagkakaadahin halabang nga pasensya tikang ha karakter ni Pipito. Nagtikang maging partihan weekend han mga pamilya nga Pilipino ang Pipito Manaloto diran Marso 28, 2010 nga nasaya na ay makikitan lagi hapon hiya ha GMA Network nga amo ang longest running sitcom ha ira istasyon.
0: Oras mga ka-K5, alas 6:26.
2: Balita Sports.
0: Ato naman, notisya paug na takusog. Waray pa kapiperde ang Gilas Pilipinas Youth Men's Basketball. Nakasulod na hiraha kampiyonato finals han FIBA Under-18 Asia Cup. Siyaba qualifiers nga gindudumara dito sa Thailand. Kagabi ginkuruso-kuso ang Pilipinas ang Malaysia 130-54. Salit amo na ini ang ikaunom nga pagdaog han Gilas Junior Team. Era pinanmerdehan hadi ang Vietnam, Singapore, Thailand gan iba pa. Natagdag ko ang mga labaw. Tungod hini na kasulod na ha kampiyonato ang nasabi nga Junior Gilas. Kanya nang adlaw ang iray kakaatbang finals amo ang Indonesia o diri nga ni Thailand. Era na ini pinanmerde didahan preliminary round. Tungod hini han ira pakasulod. Sigurado na nga may ada islat ang Junior Gilas han pagbubuhaton nga Under-18 FIBA Asia Championship. Yan ang Oktubre dito ha India. Anaton ni sports update igin padangat ha aton han Mighty C. Nagpapadigon han resistensya Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang katukiban han DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw Domingo, Hunyo 14, 2026.
1: Ako, hika K5, Jean Pilino.
0: Ako naman ka-K5, Kevin Shusana. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan na syudad na Tacloban, ngan habukos na sinirangan, Visayas.
0: K5 News FM.
2: News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Aha, nya. Mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
8: Ang D3 Bio nindot nga alternative sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
7: Oy.
8: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
7: Mm-hmm.
8: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
7: Wow.
8: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
7: Mm-hmm.
8: Monang ma-energize ang imuang brain. Unya, kung gusto ka nga nindot ang imong brain health o makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
7: Mm-hmm.
8: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapa jud, ang D3 Bio o ang serotonin.
7: Oh, kana.
8: Siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. Pero ang plain D3, wala, Sir
7: wala,
8: GP.
7: Wala,
8: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong probiotics or good bacteria.
7: Mm.
8: Mudaghan ang imong probiotics.
7: Wow.
8: Unya, kininga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
7: Oh.
8: Aron, malikayan ang anxiety,
7: depression.
8: Mga depression, kung gagamit ka og D3 Bio.
7: Mm.
8: Kabantay ka ng mga bata, Sir GP,
7: oh,
8: nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
7: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini, igo ra jod. Dili jod ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Doc. I-research magod ninyo.
8: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ra na sa BCO.
7: Correct.
8: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
7: Mm.
8: Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio.
7: Oh.
8: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
4: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man, Doc Ramil.
8: Hmm?
7: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
8: Correct.
7: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
8: Mm.
7: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
8: Ina, kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
7: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
8: Mm.
7: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong
8: ang uban
7: army,
8: ang uban nga term na, Sir GP, your second immune system.
7: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
8: correct,
7: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
8: Mm, mao na nakalindot ana, Sir GP. Para nako, mayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung nakaditribayo ka.
7: Kana, kung nagditribayo ka ha?
8: Nya, try nyo. Gawas na, nindot po gamiton pang topical ning ditribayo.
7: Correct.
8: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
7: na.
8: Pwede jud kayo butangan og ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplements.
7: Gusto. So magditribayo na ha. Wa na tay igong oras Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusohon.
6: Ditribayo.
10: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
11: ditribayo.
10: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
12: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Ditribayo.
14: Ditribayo.
12: Health News.
3: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
15: An aton oras, hatag hayohan DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na, na-detox ka pa, alas 6.34.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Aadi na ang aton kinada Domingo nga programa nga anhingyap ang kauswagan han sinirangan Visayas Asenso Rehiyon ko.
15: Maupay nga aga utro takloban, maupay nga aga sinirangan Visayas. Welcome, welcome kamo nga ni yanahit aton kinada Domingo nga programa Asenso Rehiyon ko. Hinaut paunta naton dinang mga paraguma, naton mga puro pangisda, ugan aton mga iba pa nga nagpapakabuhi nga bisan Domingo ada gyapon nalaban or nakikiglaban hin patas mga ka K5. Medyo maupay naton panahon niya na, medyo pabor naton mga paraguma, pabor naton mga puro pangisda. Kumusta dida naton mga tricycle driver, naton mga pedicab drivers, at mga jeepney drivers naton dida, naton mga puro pangisda nga adto pa yan hakalalawdan para magpag-uli nira makadarahin igbaraligya nga isda ngan makapalitin pamugas-bugas panurasura para igbubuhin nira mga pamilya. Kumusta gyapon dida naton mga estudyante, an aton mga suki nga mamarati ha K5 News FM dini hat syudad ang Tacloban or sinirangan Visayas. Good morning ha aton nga tanan. Again, ayaw ka mo pagtukal, ayaw ka mo pagbayas, ako binusa ka oras, hinto nga yan ang aga kasi kay damo hinduro. Kaimportante na aton pag-i-restoryahan hining aton programa. Yan ang aga, magkakaupod naton ni K5 Edward Sanyagan, ngan didigi hapon naton technical, kaupod naton didihi K5 Milton, ngan ni K5 Robert. Kaupod naton hiras, ako binusa ka usaka oras hinto nga, usaka simana nalugod hinto nga ini, usaka oras lang ngayon hinto nga magiging kaupod naton an aton didi mga nagwagwapuhan ng mga technician ng K5 News FM. Ka K5 Edward, kumusta ka dida? Hello ka K5 Edward, kumusta?
17: Hi, maupay nga aga ka K5 Milong.
15: Maupay nga aga ka K5 Edward, kumusta naton dida farm? Mga ka K5 live yan ay K5 Edward sa Nyagan Tikang Haya Farm haalang-alang Leyte. Iyan na lot inigpaparayaw, pagpipinawaon na lot kita iya farm yan na. So, diriline niya broadcaster, diriline niya newscaster, diriline niya anchorman, farmer, certified farmer ini ka K5 Edward.
17: Yan, maupay nga aga ka K5 Milong and didi yan na ha umam, medyo mahoratmog, mahulos-hulos inin kapaligiran kay naginuran kagabi mga alas 9 and maharos mag-agalaan na oran na ka K5 Milong. So, baga kung gikitaon mo didi ito ang palibot, it seems that nalipay ang mga tanom. Okay,
15: kay... maupay nga balita ka K5 Edward, good news ito. Oo. Kay may ada na forecast han pag-asa nga mga ka-experience na kita ginatawag naton nga Super El Niño. I hope diri sugad ito ka dako ang magiging distroso, diri suka dito kadako ang magiging damage sa natong mga paraguma, labi natong mga puro pangislan na sinirangan Bisayas ka kay Pipe Edward.
17: Amo na, pag dapat good lang kay Pipe Milong pag andaman ini nga El Nino phenomenon and labi na't epekto ini ha sektor ito na inin agrikultura kay dako good ini nga bagay, okay? Kung yan na, na-import pagkitahin pira nga mga agricultural commodities, how much more kung maapiktuhan ito na itong sektor at agrikultura hining El Nino phenomenon. So pag-aandaman natin ito kay Pipe Milong and I hope kamugya po na City Agriculturist City Agriculture Office may data mo mga contingency measures or contingency plan just to make sure nga inin na andam kita pag-abutin ng panahon kay Pipe Milong.
15: Tama ka kay Pipe Edward, actually ginandaman ay niyan Department of Agriculture Regional Office, ginandaman ay niyan mga City Agriculturist Offices, mga Municipal Agriculturist Offices ng Provincial Agriculture Offices. Ginandaman na niya ka kay Pipe Edward kasi this is a very extreme weather climatic disturbance nga dako it magiging epekto ni nga napoporsi natin ka kay Pipe Edward nga dako gunit magiging epekto ni nga to ato mga puro pangisda labi na gihapon nga to ato mga puro paraguma ka kay Pipe Edward kay grabe ini nga pagmara, grabe ini nga panhubas sa naton mga katubigan, naton mga creek, naton mga salog, naton mga sapa ka kay Pipe Edward salit. Siring pa, ayaw nato ni abuse habang naawas pa naton tubig. Ayaw nato ni abuse kasi maabot ang panahon nga waray nagahatag yung Mother Earth haton ka kay Pipe Edward.
17: Amo na. Onan nga tanan kay Pipe Milong nga diani kita baga magiging kabutangan itong panahon yan ang adlaw itong Domingo. San o at least magkalakat ito natong mga kasangkayan nga inman itong irang mga destinasyon, okay? Or mag-aano man hirayo ng adlaw itong Domingo, at least na ibabaro yun na kung baga magiging kartada itong panahon, okay? Do kakulop naging mapasuan panahon nagsinirak magkulop didiha uma ka kay Pipe Milong kay nakadin na kung adaan kakulop pa no and pagkagabin nagkadin makusog na oran, okay, kitaon luwat nato niya ng adlaw kung ano it mga weather system nga makapekto at nabugos nga Pilipinas nga diniha at nasinirangan Bisayas, okay? Atong gitatamdan din kay Pipe Milong inin daily weather forecast itong pag-asa, itong easterlies padayon nga makapekto ang Mindanao and itong eastern section, itong southern Luzon nga Visayas. Okay, may tungod din nga easterlies, may tungod din nga mga weather system kay duduha ini nga weather system nga makapekto ato niya na easterlies nga itong localized thunderstorm nga ini nga localized thunderstorm amot magdadarahin ng mga pagpakala sa puro-puro nga mga paguran upod na din niya sinirangan Visayas, okay? So nasa rin din dito sa Buangco Peninsula, Basilan ng Tawi-Tawi, magiging madampo kita ng kalangitan niya ng adlaw kay Pipe Milong and
15: pagidaw ka kay Pipe Edward.
17: Yan, may higayon nga magiging mauran, may mga patsara nga pagdarahiting ng paguran. May itong ulit ng Easterly, samtang itong Bicol Region, Eastern Visayas, nga ibang aparte itong Mindanao, apektado gihapon kita ng Easterly siya ng adlaw, okay? May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies, may naghihapon probability in the patsara nga pagdarahiting ng paguran, di niya sinirang ang Visayas siya ng adlaw. Ito na Metro Manila, nga ibang aparte ito nato na nasod localized thunderstorm. Ito nakaapekto kaya ng weather system. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies, dito hindi nga mga lugar sa Metro Manila nga di mga parte ito natong nasod nga wari natong mahingaran ni, okay? Para mabiyay ang kadagatan, inter-islands, at itong mga mangiris na gihapon at mga magbabarakasyon, okay? Yan ang adlaw itong, ano sino ba itong Father's Day kay Pipe Milong?
15: Ano ka kay Pipe Edward?
17: Ano Father's Day, natong mga, para natong mga adlaw ba?
15: Pamati ko ka kay Pipe Edward, nanihingalimot na kita nga duha. Kay baga sobra naman kita ni kami, sigin ka karir nato ninyo mga trabahoon. Pero siring pa, no matter how busy you are, no matter how hard it imo ginta trabaho ka kay Pipe Edward, taging panahonan imo kalugaringon nga siyempre mag-enjoy, magmalipay, kasi para maging balanse ang aton kinabuhi ka kay Pipe Edward.
17: Amo na. By the way, yan ang adlaw.
15: Every day is a Father's Day ka kay Pipe Edward.
17: And then, yan ang adlaw, is like to moderate la itong magiging kartaan itong aton kalalaudan, okay? Kasinirangan Visayas. Pabor para itong mabiyahe, ha, mga kadagatan niya na, ang mga mangirisda, sarin ko pa itong mga magbabarakasyon. Is light to moderate la itong kartaan, itong aton kalalaudan, din na sinirangan Visayas. Nasiring itong pag-asa, itong pinakataas nga balut, bangin adal ha, mga 1.2 meter la, okay? 1.2 meters la, din niya Tacloban, okay? Kasinirangan Visayas. Pero at temperatura, magbumulay 33 and 34 degrees Celsius. Yan ang adlaw. Okay?
15: Medyo mapasugyap ini ka kay Pipe Edward.
17: Mapasugyap ini. Ang pinakabubong na temperatura kanina, I don't know kung imo ini magana feel kay Pipe Milong kay kanina alas 5 ang aga na kanina 26.2 degrees Celsius. Yan.
15: Medyo baga so, dirikad man papasok ka kay Pep Edward. Baga maupay ikarumpot. Hantaklap.
17: Pwede. Oo, ako gin timer ko na akong, gipailaran ko timer na akong air conditioning unit. Kaya para pagka alas dos pala kaninhan maagahon ka K5 Milong, naka-off na anakon air conditioning unit. Yan.
15: Ah, pareho kita ka K5 Edward. Kumusta ka man nila ka K5 Edward? Nakagrimidyo ka na ba dida? Ha-farm?
17: Actually, ito nga ha, wari pag makarimidyo. Kay alas, nagmatagal ako mga alas 3, but maupi pa magbagay katurog. So nakabalik ako alas 5.20 na, nakamata ako alas 5.20, but ready na. Ito na itong remedyohon niya ng adlaw kay K5 Milong, ha?
15: Wow, okay. Maupay. Oh. Pareho kita kay K5 Edward. Kasi, di nga nakita itong panimalay, usahay, ang remedyohon la pirmi na itong ginunahona. Pero ada ka na nga niya, farm, ano mo ginunahona, ano mo mga tanong, kasi excited kapag kita, may pagbabago ba? Tumubo ba? Or patay na ba nga akong tanong ka K5 Edward? Salit, ang mga paraguma, usahay, di rin nakakapamahaw ka K5 Edward, ginuunaan na inira mga tanong, anira mga hayop. Usahay nga ng asawa na uba kay an manok ko no, managod hapyuran, asawa rin kahapyun ka K5 Edward.
17: Amo na. Pero nasubo ko yan ng aga, pagkanto ko nakod babuyan kay an baga pinakapigos nga pasi, okay nga, baga nalulupigan ang dag ko na nga iya mga kabugtuan kay K5 Milong, ini namatay.
15: Uy.
17: So, but ako na ini baga gini-expect nga ining pigos, para di na kaintindi kung baga ano't pigos kay K5 Milong.
15: Ang pinakaguti.
17: Oo, ipinagaguti nga anak, hinin baboy. Okay, so kakulup pala, kita ko ba, di ni malilibre kay didan panunuso, lun nalulupigan gudihan yung mga darudag ko nga mga kabugtuan. Okay, sirin ko din mga kalibre. Pamalit nga niya ko hin super biik, usain niya ang hinin booster para baga makuamba, masupplement bahiya ba. But unfortunately, pagkanto ko yan ang aga sa iyo pa hababuyan, namatay na ini nga akon usa nga baboy. But gini-expect ko ini, I hope ito na ibibilin kay mga healthy man diri baga magkamatay kay maganda ko ini nga bagay sugan aton nga mga parago mga kipay Milong. Ito namamatsyan kita kay baga ato namamatsyan kita ng hayop kay una ang sakripisyo naton katapos
15: anaton gasto kapat, ka kay K5 Edward
17: ang gastos kino-compute na naton ini nga may dakita ROI or maganda sa kita gamay. So, kung amo lang ang ipakabuhin natin ini K5 Milong, todas good kita.
15: Tawa ka K5 Edward. Salit, pinaka-importante gyapon pag-restoryahan natin ang mga uri nga mga programa natin ka K5 Edward. Ang gintatawag natin nga diversified cropping system. Di rila puros mga tanong, may dakagyapon mga hayop. Kaya panahon nga baga na dismayakan imo hayop, at least di pa ni maging lalaoman nga tanom, nga pwede makabawi. Or di man nga ni makabawi, maka-break even ka K5 Edward.
17: Amo na ka K5 Milong. Sanglit na paid good kita hinin mga ordinaryo nga mga mag-urumang hinin, da good lang kabubuhi hinin pag-uma kay sugan nga hinin yan nga magkakadan El Nino or mamatsyan kahin mga hayop, okay? So kung amo na imo baga lalaoman nga pakabuhi, goodbye good kay K5 Milong. Napaid kita sitwasyon ito nato mga paraguma, okay? So anyway, amo ganito danay, may mga risk hinin sugan hining pangabuhi, but bawi unta na lahi ibang mga pamaagi kay K5 Milong. But, by the way, kakulop nagturo ka kuhin mga iron. Oo, han mga.
15: Oy, veterinarian ka naghiap ka K5 Edward.
17: Ginunayan ko nila pagturo kinin iron kay actually after 3 days nga may anak itong mga baboy. Kinahanglan turukan mo yan iron para diri magka-anemia, okay? Maging maupit niya pagtubo.
15: Nga na niya immune system ka K5 Edward para ma-establisaran mo pa yung pundasyon ng immune system. Yan.
17: So naghinulat ako ang technician nga kumadi, but tamari pa, madmaduhan na kasi mana. At aki kumadto ako ang baga paralagyaan hinin mga feeds, nga hinin mga farm inputs ba?
15: Oh, halang-halang ka K5 Edward.
17: Oo, actually hapalo na ako nakaagi. So pamalita ko in IOR, nagpa-kuan ako, nagpa-demo, or nagpatutdo ako ano ini pag-injection. Dapat 1 ml la sir, hiton IOR. Okay, hain man tuturo ka. Dili may tangkogo, pwede, pwede liwat, dili may paa.
15: Dili liwat okay. Po dali, og ka K5 Edward.
17: O ngayon. Oo. Oh. Delikado. Oo. Oh. So,
15: di pa man pwede ihawon ko na liog ni mo turukon.
17: So, ako ni pilot kay Kevin Milong Gulop, yung sakripisyuhan pag pamag-injeksyon. Kauman, kung malutas na ini, pagmamurgahon ko liwati ni kay Kevin Milong.
15: Bili ba kuya mo ka kay Kevin Edward, diri ka lang nga farmer, livestock grower ka na ngayang gihapon. Kakaiba talaga.
17: Gin-inspection ko liwat ang bagong pig pen. Okay, nga pagbubutangan hini kay 22 ini nga mga pasi. So, diri po din usa lang butangan. So, nagpahimulot kita bagong pig pen. Naghihinalabay ni nga ito ginhihim mga baboyan. Naghihinalaba. Kay kadudugang hitbaboy, sumpayan naman nato.
15: O, amo talaga ito kay kung ungod ka kuno nga farmer, ayaw pag-focus kung ano't maeda kala. Kung ano pa pwede, kung pwede ka makag-expand, pwede ka magpadamo, amiton ungod nga farmer ka kay Pep Edward.
17: Anyway, sige, mag-headline ana kita, yan ang aga. Ano't baga menu natong hininga itong programa, asensor hiyon ko, kay Pep Milong.
15: Okay, as usual ka kay Pep Edward, aton niyan pag-urisgutan na mga presyo, kaya po hanaton mga pangunahon nga produkto, diyan aton mga dagko nga merkado, hasyodad ang Tacloban, naton mga kahirigrani nga mga bungtog, iba pa nga mga merkado din na sinirangan Bisayas ka kay Pep Edward. Kasi okay. Usaliwat ini nga magigingiya naton mga farmer, naton mga puro pangisda, kung piragod na nira dapat igpresyo nira produkto, ngadto, pag-abot ngadto nahan mga local traders or ngadto ha, mga kamerkaduan ka kay Pep Edward. Kasi usahay, okay. Naton paraguma, naton mga puro pangisda, pagdirira well-informed, kumpira good and prevailing market price han mga produkto usahay nabibiktima inhiyarahan aton mga middlemen han aton mga local traders ka kay Pep Edward.
17: Dahil naganan siya amo pat naganan siya da akot mga middlemen mga traders waring nga ni mamagdalos.
15: Yes ka kay Pep Edward. Anirahin ni puhunan actually ka kay Pep Edward. Laway la.
17: Laway la ito.
15: Laway la tira ni puhunan. Pero hiraan paldo kaysa naton mga paragoma ka kay Pep Edward.
17: So, amo na ka kay Pep Milong. Baga na lulupigan kita yan, kung baga maamin nga kabutangan. But anyway, sige. What else? Ano pat at pag-istoryahan niya na?
15: Tungod mangod ka kay Pep Edward nga hinahinay na natin na ginaabat ang Super El Nino. Atong lahat niyang pag-istoryahan, ano ang mga pwede nga alternative nga buhaton natin mga farmer para dirira ura-ura mapiktuhan? Hiningas grabe nga matatabo nga Super El Nino. Diril ha sinirangan Bisayas ka kay Pep Edward. Habugos ini nga Pilipinas, ma-experiensyahan nga Super El Nino. So aton i-explore or aton ibalik pagpahibaro, pagpaaraman aton mga paraguma ang mga climate smart technology interventions. Anong dapat nirabuhaton ka kay Pep Edward? Hapanahon nga may nakita gintatawag mga sorry, mga extreme climatic condition, labi na gintatawag naton nga Super El Nino ka kay Pep Edward. Pag-irestoryahan ta ang gintatawag naton nga greenhouse farming or greenhouse gardening. Ano gud niya ka kay Pep Edward? Para ma-inform ang naton mga paraguma, ma-inform ang mga individual household naton, ma-inform ang iba pa nga mga komunidad. Anong dapat buhaton naton habang may ada naton gine-experiensyahan nga Super El Nino ka kay Pep Edward?
17: Okay. Sige. So, kung may dapat kita panahon, kay nag-distribute ka mo din City Agriculture Office hinin mga seedlings para hinin mga hinin fruit trees. Importante nga aton may baruan hinin pag-manage sini. Okay? Kay kung tagan mo lahihin itaranom, itanom mo lanirabisan diin, waray spacing, waray proper management, mapatay nila din yan na mag-i-El Nino kita kay Pep Milong. So, kinagang pag-istoryahan liwat natin ni yan na kung ano yung proper management at yung pagtanom ng mga fruit trees.
15: Oo, yeah. Kay Pep Edward, kasi kasagaran magod yung mga fruit trees are drought tolerant or resistant tirahin mga hinhuraw, labi na tinatawag natin nga El Nino kay Pep Edward. So, dapat dirila kita mag-focus sa mga high-value crops, mga short-season crops, mga cash crop, mag-focus gihapon kita ang mga perennial, annual, nga mga klasihin, mga tanong suwanan, mga fruit trees kay Pep Edward. Kasi, hapanahon nga mapaso ang panahon kay Pep Edward. Mas napabori ni usahan aton pipira nga mga fruit trees. Labi na sugadit aton yan ipanahatag ka kay Pep Edward. Waray pa kita manhatag ka kay Pep Edward. Hanaton mga fruit trees. Adto pa ito yan ha aton Tacloban Agricultural Crop Resources Hub ha. Barangay New Kawayan. Dito ta aton demonstration project and City Agriculture Office. So nakatalaan ito naton ka kay Pep Edward i-distribuer and masunod nga mga fruit trees. May nakita, budded kalamansi. Di rin niya marketed ka kay Pep Edward. body. Okay. Meaning, nagkuha kita, hinudlot, hinusang nga matured nga, nabunga na nga kalamansi, tapos aton itiagin sungpay, didtuhan bag-o lang agin lalong, or pencil size nga ginlalong nga lisuhan, kalamansi. Okay. Yes, kakay Pebidward. Damo kalain ang mga asexual nga paagi nga pagpropagita natong tanom. Budding, grafting, marketing, cutting, enarching, air layering, kakay Pebidward. Mga technology niya, kakay Pebidward, nga mas huray bubu nato ng edad han aton mga protrisan pagbunga. Okay. Kasi kung liso na ito nagtanong ka kay Pepe Edward, bagin mahiuna pa kita kaysa na ito protris pagbunga ka kay Pepe Edward. Labi na. Kung na ito mga paraguha, mga senior citizen na, naedad na 70, naedad na 80, ba hindi na rin kaabot at ira mga tanong. Pero, nasiringan ato mga paraguha ka kay Pepe Edward. Bisan ako nidirihi abot, at least anakon mga anak mga apo, anakon mga kapuapuan na tuhod, nga dipatikon, maedan nira hinumduman ha akon ka kay Pepe Edward.
17: Okay, sige.
15: So, ayla kita paglimit nga idaran na kita, di pa man kita idaran ka kay Pepe Edward, bata pa man kita, di ba?
17: Kay tibaliwat, correct nira, pagtanom nira yan, nabuwas, mamumunga na.
15: Oh, dirito pwede ka kay Pepe Edward. Although, may narato mga kalaman, may mga bunga na kay Pepe Edward nga itatanong, pero dirito yung common at tanan nga mga asexually propagated nga mga protris. So, nakatalaan kita mag-distribute ito anytime. Yan ang week, ang aton rambutan, ang aton kalamansi, ang pinakamaupay nga variety ng avocado ka kay Pepe Edward. Tikang inihiya haluson nga tanan nga aton mga protris. Ang aton seedless nga lansones.
17: Bado, may lansones nga yung seedless.
15: Drafted gihapon ito yaka kay Pepe Edward. Ngan may adagihapon kita dito rambutan.
17: Wow.
15: Ang siring pa ang maharli ka inyang variety nga rambutan ka kay Pepe Edward. Kakaiba hiya.
17: Wala ito lisong rambutan.
15: Oh, may adag ka kay Pepe Edward. Ano wala ilaliso ka kay Pepe Edward? Ang lansones. Kung baga paborinit mga kabataan nga nakaon, kay guti-guti lang yung mga kasamsam itong liso, kapapahit ka kay Pepe Edward.
17: Oo,
15: itong kalamans, itong lansones, nakaka-bad trip ini ka kay Pepe Edward. Labi ng mga native naton nga lansones, kay haros kada paghiwa ni mo, may ada good liso yung ka kay Pepe Edward.
17: Okay.
15: So, huwag sa kita kumatwito ka kay Pepe Edward niyan yung mga istoryahan naton.
17: Mag-break kita kay Pepe Edward, katapos basahaan na yan mga mensahe nga gipadaraya nang aga nga dahay mo.
15: Ay, tama ka kay Pepe Edward. Nasaan gindi engineer Jim Chris Abaygar, naton head and office and building official and city government of Tacloban. Nasaan engineer Jim Chris Abaygar. Good morning, Sir Romilo Anadi. Good morning, gyapon hay mo, engineer. Salamat nga nagkikita ka, nga nagsusubaybay ka amon. Kay maram ako, bisang ka engineer, nag-uuma ka gyapon, dito ti mo umahadulag. Ngan watching gyapon ni Alip Dakalyos. Adi gyapon ni Merly Torres. Good morning, K5 Milong Anadi, ngan K5 Edward Sanyagan ba daw? Full name, good morning ka K5 Edward. God bless gyapon hay mo, Ma'am Merly. Himeldin Abala Ramirez, good morning, Sir Romilo Anadi. Taga Samar ada ini, taga Daram, Samar.
17: Abala, mga taga alang-alang matapelyido ng Abala.
15: Oo, may mga taga alang-alang, pero iniya ka kay Pepe Edward, taga Daram, Western Samar iniya. Okay. Ramirez, Abala Ramirez. Siguro niya nanay taga alang-alang ada ka kay Pepe Edward. Ngan adi gyapon hidom Anadi Risgo, live iniya tikang ha Manila ini ka kay Pepe Edward, Quezon City. Ako ini umangkon. Ngan siyempre, anaton Soki nga kapitana, han barangay Old Kawayan, barangay 102, hi Caroline Jane Budanyo, nagkikita gyapon haton. Ngan an iya anak nga hi Kent Budanyo, watching gyapon haton. Ngan siyempre, adi gyapon ti asawa, waray magpahuli, waray magpahurhi, nagkikita gyapon hi Dominador Budanyo. And nasiring hi kapitana, good morning mga K5 Edward, K5 Milong, watching from barangay 102, mabuhay ang tanan nga mga mamarati. Bless Sunday everyone. Adigap Hibornalis Golis, James, good morning mga ka K5. Nasiringya, good morning mga ka K5 Tacloban. Ngan watching ko no from Himamaylan City, mga ka K5. Hain daw ini Himamaylan City, bagan hirayo ini ka K5 Edward. Okay, so
17: banga Bisaya, bangin Negros ini, but sige la taga kitahin lugayen. Information yan. Kagipay Melong, sige, mag-break lang kita ha itong pagpalik, mga parag-uba, kinahanglan may baruan niyo kung tira ba pag-presyo niyo, yung iyo ibabaligyan ang mga produce kay bangin kamo in bibintahan ni mga middlemen or mga trader. So atong pagbalik, ihatag ni Kakipay Milong inin pambisyuhan inin mga produkto ang merkado publiko inin Tacloban. Diri la para mahibaro ito natin mga tag-consumo, okay? Inin mga namamalit na merkado o regular basis, kundi para han atong mga edkasi para guma, mahibaro kita kung terabat presyo yan na. It's saging, okay? Ngayon, iba pa nga mga farm produce. Okay, Kakipay Milong?
15: Okay, Kakipay Edward. Ayaw ka mo pagbuliw, ayaw ka mo pagtukal, ayaw niyo parungan niyo radyo, ayaw pagbaguhan niyo, pagbalyo niyo stasyon. Kateliwan yung pirang mga pahinumdum, mabalik ang asenso rehiyon ko.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio,
14: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
18: DTX 500, mapalit sa mga butika.
19: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karuyag matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kun ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
20: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
21: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
20: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee
22: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
23: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum, nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ng Tacloban.
0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: GGX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
2: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
4: IK Gold, ang superior eye formula.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala naging nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh
7: para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh
7: para sa maputi at mabangong kilikili.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Anaton oras mga ka K5 alas 7:06. Yan na, balik kita nga diyan aton programa Asinso Rehiyon ko mga ka K5. Sering pa kanina ug sa kita mag-break na aton yan ay plaplastar, aton yung papabati, ipapakita iyo ang mga prevailing market prices, ang mga basic agri-fishery commodities. Ngayon yung makikita o yung mapapalit ang iyong mga tagsa-tagsa ng merkado, labi ng pinakadako ng merkado, ha siyudad han Tacloban. Okay, mga kadikita, han monitoring, han aton mga presyo, han mga commodity. Base ni han kakulup ng adlaw, presko pa ini nga monitoring mga ka-K5, ka-K5 Edward. So ay naman kamo pagsiring nga dito kamo palit ha K5 News FM. Itong presyo kay barato dito. Amay net prevailing suggested market price han aton mga basic agri-fishery commodity. So base ini han kakulop or June 13 nga prevailing market price 2026. Makarikita siya han han aton imported rice. Di sana nung nga klase nga imported rice ngayon mapapalit ang merkado, dapat diri masubrahiyahin 50 pesos. Base ini haging palusad nga executive order 118 nga nagtatag na han price cap hantanan nga mga imported rice mga ka-K5. Makadikit na natin local rice. Ang natin local rice, ang mga produkto na natin mga paraguma, di na sinirangan Visayas or di na Rio Nutso. Ang local rice na dahil presyo nga ang premium 52. Ang well milled rice, amo gihapon 52. Nga natin regular milled rice is 47. Anat maka di naman kita han presyo han aton crack corn nga para tubong han aton mga hayop. Ang iya presyo kada kilo is 46 pesos kada kilo. Nga nan aton liwat corn grits, ang iya presyo na abotin 46 pesos gihapon mga ka K5. Nga di naman kita han aton mga isda, presyo han aton mga isda nga common nga mapapalit naton aton mga kamerkadohan. Ang bangos ang medium size 250 pesos kada kilo. Ang bangos nga large size 260 pesos kada kilo. Ang alumahan nga aton paborito nga para tulaon, paksiwon, organ sweet ansar. Ang kantidad dinhi is 260 pesos kada kilo. Og sugad man natong tamban o ang sardinas nga niya presyo is 100 pesos kada kilo. Medyo nag-uminto ini. Kahit una nga mga adlaw na adalay niya mga 80 pesos kada kilo. Pagkakulop ng adlaw, naabot na yan 100 pesos kada kilo. Maka din naman kita noos, Bisaya. Sering pantustos ini nga noos. Ang paborito natin isugba,

0: adobohon or kilawon labi na kung presko pa na kantidad dini ang 365 pesos kada kilo. Makadikitahan yellow pin or ang tambakol, aniyang presyo ini is 280 pesos kada kilo. Medyo nag-ubos ini yan na mga ka-K5 kaya noong nga simana naabot ina 320 pesos kada kilo. Maka din nakitaliwatan aton mga karne nga baligya aton mga merkado. Ang beef ramp, amo lagi hapon, waray paggalaw, waray paggios ang presyo, waray 480 pesos gihapon kada kilo. Ang beef brisket, ang presyo niya 380 pesos kada kilo. Ang pork ham, 338. So medyo nag-uminto ini, kaya 330 la ini ang kada kilo, mga ka-K5. Yan na, 338 pesos na kada kilo. Ang pork belly, nag-uminto gihapon from 330 yan nag 345 na pesos kada kilo. Siguro bagay medyo kinukulang kita ang supply hini. Among medyo nag mahal ini nga presyohan pork belly. Permanente kasi ini ginorestoryan natin ang low of supply and demand. Pagdamo itong supply, nabarato ang presyo. Paglimitado ang supply, syempre nahitaas ang presyo. Kaya nahita, barat, kulang ang supply, hitaas ang demand, syempre nahitaas ang presyo. Hanaton mga commodity haton pinakadako ng mga kamerkaduhan hasyodan ng takloban ngan ha sinirangan Bisayas. An whole chicken naman an bugos usa ka bugos nga manok regular size niya 190 pesos kada bugos. Makadikitahan maaton bunay nga amo yan at himurasak nga supply haton mga merkado kasi daman aton sorok may local may tikang gyapon ha gawasan rayon otso nga bunay. An small 850 pareho lagi apan ang presyo ini han mga naglabay nga adlaw na naglabay nga semana. An white nga medium is 9 pesos kada usa. An large 10 pesos kada usa nganan extra large 10 pesos gyapon kada usa. Medyo nagpapabilin nga amo lagi apan ang presyo waray pag uminto waray gyapon pag ubos sa presyo han mga bunay nga gibabaligan na aton mga merkado mga kakaypay. Okay, makadikitan manok ang mga choice cut ini, ton baga special cuts ini para naton mga manok. Kung puros lapakuti mo paliton, 210 pesos ang kada kilo. Kung thigh naman or nga din may pig, 220 pesos kada kilo. Ang breast or ang dughan is 220 pesos kada kilo. Ang drumstick or ang paa niya is 210 pesos kada kilo. Ang quarter leg, 200 pesos kada kilo. Nganan Adidas nagpapabiling gyapon nga 150 pesos ang kada kilo mga ka-K5. Okay, makadikitan pinaka-exciting nga presyo labi ng mga healthy lifestyle anaton mga nagda-diet. Makadikitan mga utanon, anang palaya nagbarato mga ka-K5 60 pesos na lang kada kilo. An eggplant 60 pesos na lang gyapon ang kada kilo. An sitaw 60 pesos kada kilo. Ang karubasa, 30 pesos kada kilo. Ang sweet potato or ang kamote, waray ini pag aumento, waray gihapon pag ubos, 75 pesos kada kilo. Ang kamatis, 70 pesos kada kilo. So, maka din naman kita, ang iba pang utanon, ang bagyo beans, from 180 okay kada kilo, yan ang nag-200 pesos na kada kilo. Ang cabbage, nagpapabilan ng 80 pesos ang kada kilo ini. Ang carrot, 120 ang kada kilo. Chayote, 55 pesos kada kilo. Mung bean, 100 pesos kada kilo. Ang pichay, labi ng bagyo pichay, 80 pesos kada kilo. Ang white potato, ang patatas, nagpapabilin nga mo lagi pa ng presyo, waray pag-uminto, waray pag-ubos, 120 pesos ang kada kilo. So, makadikita naman han, chili red. An mahilig han magpakiharang ini, an mahilig nga pirmi nagluluhaan mata kun nakaon. An chili red 250 pesos kada kilo, an garlic nga imported 150 pesos kada kilo, an luya or an ginger 100 pesos kada kilo, an sibuyas, an red onion 100 pesos kada kilo. Medyo nagbarato ini mga ka-K5. An white onion nagmahal 150 pesos ang kada kilo. Makadikitahan abukado, waray gunit abukado pag-uubos, waray lahat pag-uuminto, pero mahal pa ini, abukado, 150 pesos kada kilo. Ang saging naman, ang lakatan, 120 pesos kada kilo, nagmahal ini. Sab'a, 40 pesos kada kilo. Ngan, ang latundan, 80 pesos kada kilo. I mean, 90 pesos kada kilo. Ang kalamansi, mahal pa. Ang kalamansi, mga ka-K5, 140, meaning, ang kada gato sini, 140, mahal ang kalamansi. Ang mangga, 120, medyo amo lagi hapon ang presyo. Ang papaya, nagmahal, from 60, nag-abot ini, yanahin, 80 pesos kada kilo. Ngan ang pinya, although season niya na, bagantag 90 pesos ang pinakadako hininga ano sa kabugos. 90 pesos ang kada mahal, bugos. Mahal. Nagmahal na ka kay Pai Bidward. Kailangan mo ka kay Pai Bidward din na magtanumin da mga pinya hay mo farm. Kasi mahal yan ang pinya. Ang pomelo, mahal na gihapon, 150 pesos kada kilo. Ang watermelon, 80 pesos. Badaw, mahal na inundur nga watermelon. Samantala, ang mga naglabay nga bulan, naabot lang yung 40, 50, 60 pesos kada kilo. Yan ang mga kakaypipe. 80 pesos, good man, ang presyo kada kilo. Okay, makadikitahan iba pa nga produkto, makadikitahan asin or salt rock.
1: Waray man na dapat dumintuan iba pa nga just to save time. So kung ang lagi hapon ang presyo asin, waray mag-dumento, then... Pwede natin i-skip kakipay bilong.
0: Okay, kakipay bilong. Waray ni pag iba, waray pag bago, okay. Waray pag guminto, waray lewat pag ubos ang mga presyo. Hadi nga masunodan, ang asin, asukar, nganhan, aton cooking oil.
1: Okay. Sige. And then, at least maaram nito natin mga paraguma kung napira dapat kaya pagpresyo itong era mga produkto. Okay, kaya aminit kabaligi ang merkado at akloban. And by the way, nakapalit ako di ha alang-alang, naka-adjak one time di alang-alang along the road, ano, in, ano ba tao, ano ba variety in watermelon, nga yellow, in, iya, baga pinakaunod ka kay Pemilong?
0: Formosa ito yaka kay Pemidward.
1: Formosa. So I understand when you say Formosa, tika ka na dito ha, Taiwan.
0: Actually, di nito produce, local produce ito naton. Itong seeds, most probably, tika ito era.
1: Okay, kaya nakapalit ako, tag 30 pesos lang kilo.
0: Uy, barato ka kay Pep Edward.
1: Barato.
0: Oo, kay one time nakabisita ko nga da Cambertodes, nga da Pipita, nga da ibang mga sulod nga barangay. Ada na sulod na may dap-dap ka kay Pep Edward, damo yan at ira-produce nga mga vegetables, damo tira-produce nga mga watermelon. Iba-iba nga variety ka kay Pep Edward. Ito ni mo mapapalit yan, ha, labi na da may dap-dap, may lingayon, damo ito yeah. Mga prutas ng mga utanon ka kay Pep Edward nga baligya.
1: Okay, maghali ngayon ako pakapalitin in Formosa ng variety in watermelon. Actually, ang katungan na ubos ko kakulupan dako nga inin sa kabugos bahan na kuan han inin watermelon kay himan ko pagdalagan marathon kakulup kinanglan ko mag-recover. Okay? So, inin mahuping nga prutas nga kinakaon ko man mo hinin pag dadalagan hin halabang nga distansya, saging and watermelon.
0: Mga so, water-based nga mga prutas ka kay Pep Edward.
1: Mga water-based para may replacement and may electrolytes ba?
0: O, okay? Tama ka kay Pep Edward.
1: Nawarahan imlawas while gulp yan imbalhas, darandalagan kakulup in partnership with iba pang mga sektor. But anyway, 30, barato na. Natagpira ba ni Dayan Hatakloban inin presyo hitong watermelon?
0: 80 pesos kada kilo ka kay Pep Edward? Medyo mahal, Induro.
1: Bisa dibalik ko lang 50. Mayroon ko 20 kada kilo.
0: Kunuhay, naging negosyo ka, tapos pag-aadi na hapit ni may panhatag.
1: Okay, but anyway, kaniyon nato nining istoryahon kag Pep Milong, parte nining El Nino, okay? Kay nasiring extended ini nga ito pagintindi ba ito diba extended ini or mas halawig nga dry season, mas hataas nga temperatura and makusog nga mga bagyo, it pwede nga makaapekto ato na Pilipinas, labi na din sa Eastern Visayas. Kamo ha sektor at agriculture kay Pep Milong, ano itiyo pag-intindi ni nga El Nino, nga ano impact ni nga dahiton aton mga pananom, okay? Or hayop, kung baga-ada kita, for example, ha, inin sektor hindi pa maghayop. Kaya importante ito nga may baruan ito atong mga namamating na namamagkita ka kay Pep Milong.
0: Okay, ka kay Pep Edward nga di anay kita na atong mga tanom. Okay. Hapanahon nga naabot itong El Nino, siyahan ka kay Pep Edward, nakakadin water stress ang atong mga tanom. Anong pangilalaan ng water stress na natong tanom? Anong pangilalaan kung kulang yung tubig na natong tanom? Nangunguro init iradahon ka kay Pepe Edward.
1: Oo nga yan.
0: Oo, nakuro. Kaya ano nga nakuro hira ka kay Pepe Edward? Kasi gusto nira i-preserve ang pinakalimitado nga nabibilin pa nga tubig or moisture hapartihan iralawas ka kay Pepe Edward. Kumbaga ira ito ginsisirado at istomata nga ginaagian na gitatawag natin nga evapotranspiration. Ang pag, paghubas ang tubig, pinaagihan mga dahon, hanaton mga tanom, itawag ito kay Pepe Edward, evapotranspiration. So para dirihira ma-drain, diri mahubas, or dirihira maura-ura na ka-stress, ira ito kinikidyom. Amung nga nakuro ang mga dahon ito kay Pepe Edward. Ito
1: ang tawag na kuro or nakidyom ang dahon kaya para i-preserve nira ang ira tubig nga ito nira
0: ang limitado nga nasasalin nga tubig ang ira lawas or ang ira dahon ka kay Pepe Edward. Ito nga nakuro nira ka kay Pepe Edward.
1: Ano ini sobrang asirak or humidity kay siyempre ini sirak na produce mago din engulfing kamapaso. Okay. Ano ini sirak or iton kamapasong environment nga nakaapekto iton aton mga pananom or both?
0: Both ini niya ka kay Pepe Edward. Ang kapaso ng humidity ka kay Pepe Edward. Both ini ra nakakaapekto ito naton tanom. Okay.
1: Okay. So na-apply ba ini ha mga for example okra or ganit
0: across commodity ka kay Pepe Edward. Nga tanan nga tanom. Na-apply niya ka kay Pepe Edward. So, once nga nagkakadirin water stress ka kay Pepe Edward, diri kita nakaka-attain in maximum production.
1: Okay.
0: Kasi maram kita ka kay Pepe Edward, ha science, nasiringan elementary nga, ang photosynthetic activity, aada natatabuhan dahon.
1: Okay.
0: So, iyagin proproseso ang pagkaon ng dahon, tapos iyagin didistribute ang magkaiba-iba nga partihan lawas. So, kung ang imo dahon nakuro, kulang hiya ka kay Pepe Edward in tubig or water stress siya, di rin niya na ma-maximize at pag-produce hinda mga pagkaon nga i-distribuer nga doon magkaiba-iba nga partihan lawas han aton tanom.
1: Pares nga pong tao ini kung kulang kay tubig, dehydrated ka, di rin ma-functionin maupay doon yung lawas, di rin ka makagtrabahoin maupay, waray klaro ng productivity.
0: Tama, kay Pepe Edward. O kung nagre-relate naton panlawas nga kulang kita yung tubig, di ba? Kung mauhaw na yung duro, maluya lawas.
1: Okay.
0: Pareho gihapon ini kay Pepe Edward yung tanong, nanluluya gihapon ini pag nagkaka-experience rin water stress. So,
1: okay, so yeah. Ano pa epekto yun yung mga panano?
0: Okay, o sa nga epekto pa yun kay Pepe Edward, magkakaada kita in rapid multiplication ng tanan ng mga peste, ng mga insekto.
1: Oo.
0: Kasi madali makumpleto ang ira life cycle ka kay Pepe Edward. Mas na-shortened ang ira life cycle considering hanitaas nga temperature ka kay Pepe Edward.
1: Oo nga yan.
0: O, kung baga pabor ini haira. Sobra nga kapaso, ngan sobra liwatin uran or kahagkot, pabor ini han mga insekto ngan mga peste han aton mga tanom ka kay Pepe Edward.
1: Anot common nga mga peste ha uma nga nakadestroso ngan aton mga pananom?
0: Diri actually ka kay Pepe Edward pesting ang insekto an madamo pati ang mga virus ng mga bakterya mga nematodes ka kay Pepe Edward. Kumbaga inihira nagkukuro complement na la ini kumbaga nai-enhance nira nagigikuro complement na lera pagpadamo han era population ka kay Pepe Edward. Almost tanan nga mga peste or mga insekto nga nakikita ni mga imuuma mapapadamo tungod han pag-ibahan temperatura han aton panahon ka kay Pepe Edward.
1: Mamay kala ito. So, inin El Nino extended daw inin kamapasuhin in panahon but may natigayon nga magkusog na bagyo ito pwede makaabot aton din eh. So, kumbaga, damo yung nihiyang factor, ano, ito na, I mean, damo bang,
0: damo ang magiging implication hindi ka kay Pepe Edward.
1: Damo
0: niya magiging impact nga diha sektor ng agrikultura or mismo han mga non-agricultural sector. Bisan hatawo ka kay Pepe Edward. Apiktado gihapon kita hini.
1: Sanglit dapat pag-andaman din itong atong gobyerno, problema lang ni ka kay Pepe Melong, busy rin in dirudibati kung reno kung baga magkarit nga leader labi na national level.
0: Actually, ka kay Pepe Edward, di nera pwede maging mga senador, di nera pwede maging mga politiko ka kay Pepe Edward. Pwede nera maging artista kay puros na drama at natatabo, ha, kauluhan.
1: Tama.
0: Oo, puros na drama. Pag dinirigbati, pag inagaw-agaw itong mga poder. Diyos ko. Sering pa, sering ko tatong mga paraguma, kung ano't may eda kita, laban nala kita in patas. Waray kita pa yan na malalauman. Tikang itong aton mga ginlalauman, untang ang mga lideres ka kay Pipe Edward.
1: Amo nga nito, nga ako, in naniniguro, bis kita may datrabaho, misa yung minig kita regular nga sweldo, namimiling gihapon kita ang tamaagi nga madugangan po natin income kay may mga tao nga nasa rigaton, diril iningat pangabuhi ka kay Pipe Milong, dilinit at kalugaringon at ginbubuhi.
0: Tama okay? Ka kay Pipe Edward, so, kasi
1: ang mga nagpapasuhol, ang mga caretaker, ang mga damo nga tao itong nakikip. Kumbaga, nakakakwamba, nakaka-avail.
0: Nakaka-benepisyo.
1: Nakaka-benepisyo ito na itong pangabudlay. Okay? Mapahimo ka kung ano din may uma. Mapasuhol man itong mga tao gayon. Okay?
0: Oo, so, tama ka.
1: So, kala ito. So, kunwari kita ipapatrabaho ka, kunwari kita rin yung mga hayop, kunwari kita mga tanom, ano magtatrabaho o nera? Ano matiralo at pangangaon? Magigipan milong kahit baman inin pa mag-uma yan na labi na kung hindi ka tumay, seasonal, kirala ka crappings kita, duhala. Katapos ang mga trabaho at mga paraguma ginagaw na you know makina. Okay, so
0: oh tungod han mechanization program han gobyerno ka kay Pipe Edward. Actually may positive impact niya, may da negative impact liwat.
1: Okay, now ginaano ni pagandam niya na nga sitwasyon na hiton El Nino phenomenon.
0: Usahin ni nga mga intervention ka kay Pipe Edward at aton mga controlled technology pinagihan kita tawag naton nga mga greenhouses, mga nurseries, okay. Urban gardening, ngan iba pa nga mga intervention nga mas maka, nga minus ang paggamit han aton tubig ka kay Pipe Edward, especially kung may ada mga sugadin nga klase nga El Nino ka kay Pipe Edward.
1: Okay.
0: So I hope an aton national government an aton mga gintutuenan ngayon sa maging seryoso kita pag surapohin nga aton nga na abaton kay diri ini intrimis diri ini uroistorya la, dako init magiginipikto nga dito aton mga paraguma. Kung may mapikto nito aton mga paraguma, tungod kay Hira ka kay Pipe Edward, ang pinakadako nga porsyentohan populasyon ng aton nasyon, ng Pilipinas, haing pamaninimakad to. Nga itaton gobyerno, waray manggod nato nakikita nga tangible nga mga or mga sustainable nga solution nga ginuhunahuna okay. Nga para ihatagan aton mga paraguma ka kay Pipe Edward or labinan aton okay. Mga less privileged nga sektoran aton komunidad.
1: Okay. So, both signon, pag-aandaman nato nini and patit pa nga mag-a-adjust kita hininga kabutangan. Okay? Ano nga mga adjustment paghihimoon natin kay, for example, hindi ha umaya na, pabor ini mananong makusaging kay, so gan hining naoran, gabi na, si Rakit Adlaw, at least, di rin na-stress masyado ni mga saging ngay papananong. Ano? So, since nag-isigot kita, parte hinin climate change adaptive agriculture, ano't mananabuhin niya na considering nga ini nga El Nino phenomenon, tub-tub pa itong mga first quarter next year.
0: Oo, tama ka kay Pipe Edward. Itato niya na, ka kay Pipe Edward, i-introduce nato ng mga drought-tolerant varieties.
1: Drought-tolerant varieties.
0: Kumbaga, okay. Ang mga nailob ini, hinmahilabang nga panahon nga huraw ka kay Pipe Edward. Labi na naton mga vegetable seeds, naton mga rice seeds, nga mga drought-tolerant varieties. Dapat amo yan at aton igbanhatag, amo taton i-introduce, amo taton ighatag na support nga taon aton mga maapiktuhan hininga Super El Nino. So nalipay okay. Kita ka kay Pipe Edward kasi ang aton mga ginandam na hininga ti arabot ng El Nino adi nagkaabot na. Ada na aton mga fruit trees, ada na aton mga vegetable seeds, ada na aton mga corn seeds kasi ang mais usahiyahan ginkikilala naton nga drought tolerant. That's why usually ang mais gintatanom naton during summer ka kay Pipe Edward kasi di rin niya okay. Kailangan hin damo nga tubig, di niya kailangan yung permanente nga uran or permanente nga irrigasyon ka kay Pipe Edward.
1: So, okay, sige.
0: Labot lahi ni ka kay Pipe Edward nga panhatag nato ng mga drought-tolerant varieties nga mga taram nun, aton gin papadayon or gin-enhance, ngan mas gin-intensify pa naton ang mga climate smart technology intervention. So, naging tatawag naton nga greenhouse gardening or greenhouse farming. Nga usay niya na nga pinaka main highlight naton ka kay Pipe Edward nga hinahinayon naton nga igpapaabot or igtutot do naton ang aton mga paraguma dinhi sa Tacloban nga ha sinirangan Visayas or Harion
1: okay.
0: Also. So
1: okay.
0: Yan na makadikit ang gintatawag naton nga greenhouse farming.
1: Okay. In a greenhouse farming ana to pag isgot ni last time nga mananom kita hin ada control diya nga environment, okay?
0: Tama ka kay Pipe Edward.
1: Ipinaagi ni nga greenhouse, okay? Now, Pag-incident iba, greenhouse, bangin green it color hitong balay.
0: Oo, kakay Pep Edward. Okay. Barang literal anira or, pag intindi ni actually kakay Pep Edward. Pero diri ni karag signon nga green hiya talaga it color. An karag signon lahi ni nga.
1: Kaya ano, agintawag mo ni nga greenhouse farming?
0: An kuan hini kay control technology mong gudiya kakay Pep Edward. Kung baga, okay, an mga green plants or green nga mga tanom naton, gimproproteran pinagin controlled environment kakay Pep Edward.
1: Okay, sige, unahon natin. Nakinanglabaninda akong espasyo. Kahit titindugon man ini. Ang anot material nga magagamiton. Oh.
0: Dirhiya kailangan ka kay Pep Edward hinda akong espasyo. Nga dirhiya kailangan hin mga marahalon nga materials. Kasi, although ito yan ay papakita, mga marahalon niya, pero may mga alternative niya. Pwede buhatan natin mga paraguma kung ano ang mga locally available materials nga pwede natin i-recycle, pwede natin i-maximize, or pwede natin i-utilize. Nga ada dila mismo nakikita palibot nira, pwede gihapon natin ka kay Pep Edward gamiton. Kumbaga, kung ano't may ada, amot aton i-utilize. So, diretso okay, kita ka kay Pep Milton, kay humanit ini natin na-discuss, ito yun nga aton naka-flash yan ha. Makadikitahan, sige pa, kakay Pep Milton, makadinakitahan mga type han greenhouse. Magkaiba ba nga klase ng greenhouse kakay Pep Edward? Okay. So, siyahan nga tipo or klase ng greenhouse, amin ang pinakabarato, ngan pinaka-efficiente nga pwede naton gamiton ha mga limited spaces kakay Pep Edward. Nakasirin kita nga barato, kay bisan ang mga plastic cellophane, labi na ito nga mga dagko nga cellophane ka kay Pep Edward, nga imbis ay babasura naton, pwede naton pagtangkil-tangkilon. Ano't karaksyon tangkil-tangkil? Hilarong mini nga winaray ka kay Pep Edward.
1: Tangkil,
0: pwede naton pagsurusumpayon, inihiya. Kung okay, nagtatangkil-tangkil kitahin dugnit or in mga tela, pwede nga po naton tangkil-tangkilon ang mga plastic and mga cellophane, especially and mga single-use plastic ka kay Pep Edward. So, kung makikita niyo dito aton monitor, amin hiyat, gitatawag naton nga even span greenhouse, pinaka barato nga greenhouse ka kay Pep Edward. Pero kung you can afford to buy hina mga UV film or hini nga mga plastic ka kay Pep Edward, pwede ka gihapon pumalit. Pero para naton mga paraguma tungod kay limitadon era mga resources, pwede ra mag utilize or mag recycle han mga available nga mga plastic or mga cellophane nga adala mismo anay, era.
1: Anay, ano't gamit ini? Tubo, PVC pipe, pwede ba ini kawayan or patong or lupaw? Nga damo to di ako na umaya na kasi pebilong, pwede ba?
0: Pwedehan kawayan, pwedehan patong, pwedehan tangdan, pwede gihapon han round timber ka kay Pep Edward, basta ang tadong la. So, okay, maram ako damo ini, didahay mo ka kay Pep Edward mga tadong round timber. So, imbis nga mo ito yung padunoton, gamito lang naton para paghimo naton mga greenhouse para diri kita okay, ura-ura magastuhan. Okay, kaya ano nga ginpalibutan niya ka kay Pep Edward din ato, ginpalibutan niya yung bungbong. Kay siring ko pa, tungod han sobrang kapasok ka kay Pep Edward, dapat i-control nimo ang direct intense heat of the sun. Ginpalibutan lot yung bungbong ka kay Pep Edward. Kay siring ko pa kanina, during yung mga sugad hininga mga extreme weather nga super El Nino, malaksi ang pagdamon mga insektong ang mga piste para di rin makasulod nga ito sa kub, ginripot niya ka kay Pep Edward.
1: Okay.
0: Oo.
1: Now, tinahanglan ba nga transparent niya kay, for example, may nakundi din mga extra ng mga trapal nga ginamit ko na kapag ato ko nakmanukan, takagin na free range ko naman yan at mga manok kay Pep Milong. So, may nakuray na gamit nga mga trapal. Pwede ba yung material pan-bungbong at pan-atop? Ito na ako na greenhouse.
0: Dapat ka kay Pep Edward, ano yung atop is transparent. Para at least gaya po, nataghos ang sirak nga diri sobra kapaso. So, ano yung bungbong, pwede half la, han portion, ano yung greenhouse, and bisan diri transparent ang katunga-tunga. Basta ang dapingad, hey, bo, dapat ka kay Pep Edward, transparent iya. Para at least masisirakan. Kaya kailangan talaga yung sirak ang aton mga tanom.
1: So may dagod din specific na material nga dapat ganito naton. Dere la kabisan ano nga trapal or whatever.
0: Yes, ka kay Pep Edward, available ito opisina ng City Agriculturist Office, mga provincial
1: ano
0: agriculturist
1: ano
0: offices.
1: Libre.
0: Libre ito ka kay Pep Edward nga ginahatag naton. Waray hito bayad. Libre ito. Pero gimpra priority naton ka kay Pep Edward ang mga farmer nga diri nakaka-afford pagpalit hito. Ang nakaka-afford, ginresitahan nato ni Tira kung ano dapat Tira paliton. Kasi kaya ito ni Rapomalit, labi ng mga medyo, adi ng mga middle class ka kay Pep Eduard. Pero ha regional office and Department of Agriculture, ha mga provincial agriculturist office, ha mga city agriculturist ng municipal agriculturist office ka kay Pep Eduard, available ini nga ipanahatagin libre.
1: Okay. So kung pagka may mapabulig pagpa-design ha iyon greenhouse, may da kami ito nga technology and may da mga tao nga andang bumulig pag-design. Kaya bangin, patakala kita hindi paghimin ng greenhouse katapos diringin amo ang design. Okay?
0: Tama ka, kay Pep Eduard, ha? Kada opisina, mandatory na kita nga magkaadaan kita tawag naton nga biosystems engineer or agricultural engineer ka kay Pep Eduard. Kasi amo iniret nagdi-design it mga post-harvest facilities, mga structure, mga nurseries, mga greenhouses. Si Renit nagdi-design ka kay Pep Eduard according ang kahitaas, ang kahiluag, according gihapon ang space nga available ka kay Pep Eduard. So, kada opisina, ginmamandate han Department of the Interior and Local Government, may ni Joint Memorandum Circular, han DILG, nga han mga local government units nga dapat antanan nga mga city, provincial, ng mga municipal agriculturist offices dapat may dakitang itatawag ng mga biosystems licensed biosystems engineer. Nga hirap permitot magbabaton, manginginano, maghahatag itong mga disenyo, itong mga agriculture and fishery related facilities ng mga post-harvest equipments ka kay Pep Eduard.
1: Apay kala, damot diri maaram, hining may dagang sugan, hining mga services, ito natin mga inin opisina, both local and national, itong Department of Agriculture. So ano hihimuon nira at by the way isingit ko lang in an greenhouse diri lang ni protection at sobra nga sira kung tumapaso kundi sobra liwat nga pag-inuran, correct?
0: Extreme weather condition ka kay Pep Eduard.
1: Extreme. Oh. So maraming nga extreme weather condition, it applies to both kung sobra tubig, sobra itong kamapaso it panahon, so na applicable ang paggamit at pag-utilize ng ating mga greenhouse.
0: Oh, that's why gitatawag nato niya nga control environment. Control okay. Environment technology ka kay Pep Eduard nga smart climate smart responsive ya.
1: Maram gawas nga nakita ko nga damo nga nagpatuman hin ni dito Israel. Kay Pep Bamilong kay
0: yes, oh tama ka kay Pep Eduard.
1: Ha Israel, disyerto mang da ako nga porsyento itirato na disyerto. Oh, so siyempre, sobrang kapapasaw, sobrang kamasirak. Inin, madadaot ko na nira mga pananom. So, nagpananhimo rin ng mga greenhouses and usan nira nga na-produce yung mga agricultural products habugos ng kalibutan.
0: Tama ka, kay Pep Eduard. Almost bugos ng kalibutan at wa Israel nagsusubadhan mga technology.
1: Oh.
0: Usan natong ginsubad dito Israel ka kay Pep Eduard? Anaton indoor hydroponics technology Haliti Park. Israel ito niya nga technology ka kay Pep Eduard.
1: Nangadto ka na Israel?
0: Yes, ka kay Pep Eduard. Baga nakabisita kita ngadto. Siring pa amazing talaga ya ka kay Pep Eduard kay they are not an agricultural country. Feeling nimo waray maturok nga tanom, feeling nimo waray matubo nga tanom, di ka makaproduce pero because of technology interventions nira tungod han ira mga well equipped nga mga agricultural technologies, mga biosystems engineer nakakahimo hira pagproduce more than han ira gin kikinanglan ira nasyon ka kay Pep Eduard.
1: Anyway, before we take a break, anaton ani oras, tagitan oras ani to mga mati nga gigkita ka kay Pep Milong kay waray ko didi orasan.
0: Okay, so dako pa taton oras ka kay Pep Eduard kaya naton okay uksan na kita magbreak i-shout out ani naton tadi nga iba damo na ini ka kay Pep Eduard. Si Sir Golis Bornalis James from Negros Occidental kunuhiya ka kay 5 always watching kuno haton. Hidmont Tabirara, maayong buntag ka K5 watching and listening from RE Glass, Kalubian, Leyte. Mga taga-hirayo man ini ka K5 Eduard. Adhi, Uy Mendoza watching from Germany. Engineer Sulya, imagine ka ka K5 Eduard. Naglalatos-latos kita. Dako nga salamat, hini nga pagpaabot, hini nga iyo programa para makatagamta man aton mga paraguma. Adihi still watching ko no hi Sir Bornalis Golis. Nagsigi gihapon siya ang tanaw nato ka kay Pep Eduard Bisaya dai ni kay Bacolod City. Oh, talaga follower niya. Adi gihapon ang taga New Kawayan, waray magpaurhi, Herodora Budanyo is watching us. Shout out ko no Sir Anadi. Badaw, waray i-shout out tika kay Pepe Edward. Adi tikang halapas liwat watching from Lapas, si Lance Polka, pari Lance. Good morning ko no mga ka-K5 Sir Milong and Sir Edward. Yolohio Toledo, maupay nga aga mga ka-K5, ang ako tarong nga tarong 10 kilos na ako produce at dako ang tabang para makatipid hinsura. Tama ito. Kay kun may nimo kalugar ingon tanom ka kay Edward, biswaray sura basta may utan, go na ito.
1: Ang inaro day ni himo nga kuan ni Yuli nga taramnon han pag team building namon dito ha Hayo Farm.
0: Ah, siguro ka kay Edward. Wow, 10 kilos na kunan iya na produce.
1: Mamay ka la, wala sa buta, 10 kilos na ang planting material nga iya ginaro da himo dito pag team building namo. Namo niya gin tanom.
0: Wow.
1: Just na iya 10 kilos. Mamay ka la ito.
0: Na libre na. Baga nakakataba ng puso ini, aso ka dini. Ada mo pa tatong taram nun yan na. Mga diklase paggurit aton yan ng mga variety kay mga drought resistant varieties ngan diklase quality. Ita quality ngan nagsunod kitan standard. Tungod hini okay. Manggod nga El Nino ka kay Pebidor. Adi Kutsi Janito, mga idol, mao pay nga aga ha iyo nga dos. Oh. More power K5. Good morning mga sir watching from Old Kawayan ni Kent Budanyo. Hima hi Yuli adi gyapon ang akon duha ka puno nga papaya halos everyday may hinog at may papaya kami. May upat na puno na ampalaya, 10 puno ng ukra at 21 na puno ng tarong. Na hinatag ni Kake 5 Milong. Solve na solve. Wow. Salamat. Very much. Welcome ka, Yuli.
1: Kake 5 Milong.
0: Yes.
1: Usa ini nga ehemplo. Usa ini nga ehemplo nga. Kung mangaro ka ni Tarano, gintanong mo katapos, imo gin serbian. Okay? Kaya kung mag-aro ka lang ni Tarano, nakatulan niya imo, ano ka pa yun eh, inigbawan imo,
0: rooftop?
1: Lutuan. Lutuan ba? Anong lutuan ba? Dito kan
0: abuhan.
1: Abuhan. Waray mo itanong mo. Kita kayo ni Kanyuli. Mamay ka lang ito. Di na yun napalit. Okay? Oh.
0: Imagine ka pitagpira lang nga puno ka K5 Edward. Diri kailangan good ngayon. Magtanom hinda. Kung waray kataraman nga hilaglo agad, pwede hay mula backyard ka K5 Edward.
1: Para man ito pangunso mo.
0: Oh, at least. Kaya anytime nga gusto niyo mag-utan, may nimo di da pipitoson ka K5 Edward. May pipitason ka.
1: May nakababaibang ika-shout out kay...
0: Adihi Dailin Briones Vlog. Shout out di da taga Quarry. May da nga da... ano ini? May da nga da gin-hold up kagabi. Kausan ng mga vlogger. Wallet daw ira nakuha. Nakamotor daw kuno ang hold upper. Uy, this is a bad news ka K5 Edward. Waray kita yung makabalita ada. Ini nga hold up.
1: Ini nga mga hold upper dere ini interesado pa mag-uma. Kaya adto ira hiton madali nga pangwarta.
0: Oh, kumbaga they are driven by devil ka Kay Edward. Dere mag-upay itira mga isip.
1: Oh, amo na. Sige, may dapat may
0: ibang di pa hi Dasin Winsey. Morning Sir Edward and Sir Milong, maaro ako sid sa imo. Good la damo kay adi man la amon libong alayon nala ako bilin kay Sir Edward, okay? Waray problema, Wincy. Damot aton mga seeds.
1: Manasin ni Wincislaw.
0: Oo. So, magkakaada na kita in halipot nga break ka kay Pepe Edward tungod kay hapit na gihapon kita kapus-kapusin nito oras. Magkaada kita in short break. Ipapadayo nato naton discussion kaparte naton greenhouse farming.
2: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio!
5: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Ready, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy bumatraya iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
6: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
7: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
6: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
8: Para sa malinis na dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa marusog na tay,
9: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DTX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako dahil si Zairo, kusog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na ko ka mo DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
11: ITC DTX Beauty Salon.
12: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
8: Mapanit sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras sa Tagayon, DTX 500, alas 7:50. Balikan natin mga ka-K5, anaton programa. May na natin pipira kami notos nga nasasalin ka-K5 Edward. I-maximize na line natin siguro.
1: Ka-K5 Milong, karoon ko'y pahibaruan ito natin mga nanmamati. Nga napapadayon ito, libre nga check-up ha. Ha, Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch, yan ang adlaw, alas 8 aga to alas 4:30 hiton kulob, okay? Libre nga check-up, ha, Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimamutang ha, Avenida de Veteranos ng mga dalan, siyudad itong Tacloban. Tugtog buwas ini, nga ito schedule alas 8 aga to alas 4:30 hiton kulob. Ngayon pagka-Martes, pizza 16, may na paghihapon check-up, but... alas 8 aga, tugtog alas 3 lahi ito na kulop ka K5 Milong.
0: Okay? Oo, dapat i-grab ni Rainy ka K5 Edward. Kaya imperently bring a check up, yan ha.
1: Oo, nga para liwati rin makapamalitnahan mga dekalidad ng mga produkto na Clinica di Alternativo Medicina. So kaya DTX 500, ang pinaka-superior niya source ng antioxidant, ang mighty CD alkaline vitamin C, nga siyempre ang Clinica D3 Bio. Nga ang kape nga nagkagkape ka na, na-detox
0: ka pa.
1: Sikat na yan ang kape ka K5 Milong, ang DTX Coffee Mix. Kaya may kalabutan liwati ni sector at agrikultura kay ang mga ingredients ni, for example, dahon ng ampalaya, pinuga nga dahon ng ampalaya. May the disugard sugar cane, tigang hatubo. O, tigang hiyapan to agrikultura, nga may the chia seeds, okay, nga puno liwatin fiber. Amin na itong mga ingredients nga may ada, itong DTX coffee mix, amin ito aging tawag niya ang kape, nga nagkagkape ka na.
0: Na-detox ka pa.
1: Yan. So available niya nga tanong ng mga branches, ha? Ana Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide nyan sugod man ang mga pharmacy ang mga butika kakipay Milong.
0: Okay, so salit ipatronize na niyo it mga DTX product itong K5 News FM. Diri ka magbabasol, sigurado ako nga babalik-balikan niyo kasi di kalidad na epektibo pa han iyo gusto matabuhan iyo kalugar ng mga panlawas labi na iyo mga labi na hasugad aton nga adlaw-adlaw permanente may trabaho ka kay Pep Edward, so dapat mag DTX product na kita.
1: Pamati ko kukulangon kita ng oras itaton diskusyon kita tubla kita dapat alas 7:55 and kukulangon kita ng oras kung maghihingaday kita partihan pananom na ni panahatag ng mga seedlings and fruit trees kay and then, paghingadayan natin itong eksakto nga pagtanom, eksakto nga pag-manage, sini, and then, ang greenhouse.
0: Greenhouse.
1: kaya, di ako treehouse dyan na nagpro-program. Sanglit, dit, nangangalimot nga, di ako yan na natugtong, di ha.
0: Waray ko makita niyo mga dinama ka K5 Edward.
1: Waray ko, anay, kaya may ipa ka. Amin niya na itong... gawas dide oo nagpakita na taring araw ka K5 Milong.
0: Mas gin paupay mo ngayon ka K5 Edward ano mo treehouse.
1: Oh siyempre kay para pagka di mo and then comfortable ka mahimo pa nga niyo kung mga duha pa ka sugod ini pero guruguti Oo. Kaya para kung may makadi, pag-study, pag-meeting, baga adiretso ganin nga ambience, baga pwede hira didi. Oo. Oh. Ihimuan ko rin damay ng mga three houses didi.
0: Okay, maram ka mo ka, K5. Makantungan ka mo alang-alang, bagan secret paradise ini nga farm ni K5 Edward. Bagan, kung naada ka haligid itong highway, di da may amanantas, feeling mo, waray ni mo masusunod, waray iba nga maupay, pero ito nga sikreto nga guting nga iskina, sulod la dida. Makikita ni mo pirala kamitro sa tunay itong farm ni K5 Edward. Makakasikagod, wow na wow, itong kan ka K5 Edward farm. Salit, siring pa, nakakaingit ini ka K5 Edward, kay mo farm. Kaya ito makikita ang mga hayop, ang mga tanom, ang mga puno, tanan, na ito din ito makikita ni mo. Hiton sakob, hiton farm ni ka K5 Edward. Salit, sige la. Gugubaton ko naman ini ka K5 Edward para maangyanan naman ito iya dito mga dinama. Plus kuro kantahan bisan niya bagbaga na upay ka K5 Edward. Kay mo upay ning pamahong-pahong tuod kay napapalibutan kay mga tanom.
1: Mo upay ka nga nakanta ko nakakainom ka nat magatag media galon.
0: Naagaw pa ganit microphone ka K5 Edward.
1: Balita ka K5 Milong, oray na kita oras.
0: Okay, so hangtod naman dinhilanin naton temporary nga tatapuson na naton programa. Asensory yun ko, naging kaupod naton ni ka K5 Edward, kaupod gapon naton dida technical Hamilton Matingan ni Robert Graciano nga nan iba pa nga mga empleyado ng staff ng K5 News FM. Hangtod sunod nga panahon, sunod nga Domingo gapon, pareho gapon nga oras alas 6:30 ko to balasot sa aga. Ini nga programa in parahan kaupayan, han syudad, han takloban, ngan kauswagan, habugos nga sinirangan Bisayas, K5 News FM.
8: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. Health Alert!
18: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
8: DTX 500 Health Alert.
18: At lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
8: DTX 500 Health Alert.
19: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagising ko na lang umaga, namamagana. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C Health Alert na programa. Nagtanong ako at iwas daw ako sa lamang loob ng baboy, bangus at tilapia. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C. Maganda. Tanggal talaga yung pamamaga. Nag-try din ako ng DTX Coffee. Maganda din. Effective sa akin. Nag-normal talaga ang pagdumi ko. Kaya yun, tinitake ko hanggang ngayon.
18: Subukan ng mapatunayan sa kababayan po natin na meron pong pamamaga sa kasukasuhan because of uric acid, mga kaibigan, na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan, na meron nipong iniindang karamdaman, pananakit ba yan or pamamaga, makaibigan? Inuman ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit nga ba nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule sa mga pananakit at pamamaga? Dahil po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na anti-inflammatory properties na nagtatanggal ng pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, kapag sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, ito naman ang magtatanggal ng acidity at magpapatibay ng ating mga buto. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
8: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C. Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
18: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Kaya nga po makaibigan, according ni ma'am, nung sinabayan niya rin ng DTX o Clinica DTX Coffee Mix, nag-normal talaga ang bowel movement. Kaya sa mga laging constipated, dahil kulang sa fiber ang kinakain, palabas mo yan. Mag-Clinica DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Test mo ito, isang DXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.